0: pero yung pong karamihan sa kanila, pati po itong mga nasa mababang kapulungan ay babalik po sa zona ng presidente at yan po, ay second to the last zona. Kaya tignan mo sa iyong kalendaryo, ano ba yung huling Lunes ng July, yan po yung zona ng Pangulong Marcos Jr.
1: Huling Lunes, July 27.
0: Last Monday of July. Yan po yan. Alright, sige. So, en punto, alas 8 na po ang ating tamang oras ngayon. At ang ating pong tamang oras, atin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Ang ganda po ng ating Monday morning. JB Garganera, alam kong Boss Mastery Coffee yung kape, kaya good morning talaga dyan sa Antipolo. Boss Mastery Coffee, ay, salamat. May mangosteen na siyang may zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Mga kapatid, ano po, ito po yung ating lang follow-up para po lamang natin mapagtanto. Ano po? Ito hong development sa kaso ng mga missing sa Bungeros. Gano'n ho ba kaimportante itong isyong ito? Baka po ang iba dito ay ayaw, kumbaga walang pakialam. Alam nyo, ito ho ay isa sa mga inaantabayanan natin sa usapin po ng pag-usad ng kaso, and eventually nga po yung sinasabing magiging hatol ng hukuman. Mahaba-haba pa pong biyahe ito kasi nga puganti pa si Atong Ang. Hindi pa po, wala pa, kumbaga, wala pa siya sa jurisdiction ng hukuman. Nagtatago po siya. Pero ang tanong nga dito, kumusta na po yung kaso? Kasi may mga reports na unti-unti daw umano na meron pong mga pamilya ng sinasabing missing sa Bungero na umano ay kinakausap na para po sa aregluhan issue. Yan po ang ating pong gusto lamang pong liwanagin this morning, baby girl.
1: Tama, at inaantabayanan po natin ito, makakausap natin isa po sa mga asawa nitong missing sa Bungero. Kasi nitong nakaraang May 20, last week po yan mga kapatid, araw ng Miyerkules, nagkaroon ng press briefing itong National Police Commissioner na Polcom. Kasama po yung ilan sa mga kaanak nitong missing sa Bungero. At ito nga pong si Dayan Loyola, asawa ng isa sa mga missing sa Bungero. Nagtataka daw sila kung bakit kaunti o pakunti ng pakunti yung complainants habang tumatagal ito pong kaso ng mga nawawalang sa Bungero. At meron ngang binabanggit na isang abogado na sinasabi nakipag-meet sa kanila at nag-aalok daw ng tulong pinansyal para nga daw po matigil na ito pong kasong kidnapping with homicide na kinakaharap daw ng negosyanteng si Atong Ang. On the other hand, nagbigay na rin po ng pahayag yung abogado na binabanggit at pinabulaanan po niya itong nauna ng sinasabi ng mga kaanak ng missing sa Bungeros. So, may sinasabi siya na ang nag-request daw para sila ay magkita, ito daw mismong mga kaanak ng mga nawawalang sa Bungeros. So mamaya kakausapin po natin mismo itong isa sa mga kaanak, asawa mismo, anong reaksyon niya dito sa sinasabi nung abogada na hindi totoo yung kanila pong mga paratang. Sila daw mismo ang nagpunta sa opisina. Yun ang sinasabi mga kapatid. Antabayanan lamang po natin, hopefully makausap nga po natin siya ngayong araw na ito. Kasi kung papansin ninyo, tahimik na yun, no? Karamihan sa isyong ito. Eh hindi pa po nahahanap ang ilan sa hanggang ngayon ay nawawala pa rin ng mga sa Bungero, at yung itinuturo na di umano'y mastermind na si Atong Ang, hanggang ngayon hindi pa rin po tayo sigurado kung nasaan na nga po ito mga kapatid. So yan po ang aalamin natin mamaya lamang kung makakausap po natin itong si Dayan Loyola.
0: Ang kaso po nitong si Dayan ay yung mga kapatid, ano kasi ito eh, no? By case number, kumbaga. Ito po yung kaso ni Ferdinand Dizon, 39 anyos. At siya po, mga kapatid, ay taga Tanay Rizal. At huling itong nakita doon po sa United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines Arena, dyan po sa Santa Cruz, Laguna. Case number 2 ho itong kaso ng kinakasama nitong si Dayan. At ito po mga kapatid nga ay iniulat na nawala noong pong Enero at 13 ng 2021. Ngayon po ay Mayo 25 na ng 2026. Magmula po nang sila po ay nagsumbong, nagreklamo, nagkaroon ng investigasyon and nagkaroon nga po hindi ho pa ng pagsisi dyan sa Taal Lake. Ngayon po ay 5 taon na mga kapatid magmula nang mangyari itong pagkawala ng mga sabongerong ito. Bottom line mga kapatid dito, pinag-uusapan natin po ay hustisya. Okay, para po kay Ginoong Atong Ang, no? Doon sa mga aligasyon laban sa kanya. Pero siya po sa halip nga na lumantad at tumarap po sa kaso, siya ay nagtatago ngayon at hindi malaman kung nasa saan na, bagamat ang daming sinasabi po ng kalihim ng DILG kung nasan na itong si Atong Ang. Noong una po nasa abroad na raw, noong una po may sinasabi mga lugar, yung pala daw ho nasa Pilipinas lang, yun daw ho nasa Laguna, etc. etc. Paikot-ikot daw, pero hanggang ngayon po hinahanap pa rin siya. Pero yun nga ang binabanggit po na pagdududa ng ilan kung talaga bang eventually tatayo ang kasong ito kung unti-unting nalalagas ang mga complainants. Hindi maaaring ang estado ang magsulong lamang nito nang wala na pong complainant, kasi yun po ang magiging argumento ng depensa dito ng mga abogado ni Mr. Atong Ang. Sino complainant ninyo? Kapag isa-isa itong nalagas, wala na siyang kasong kakaharapin at ang lahat ay mababaon po sa limot ng ganun po na lamang at tuloy ang sabong. Alas 8:01 po ang ating tamang oras. Kami pinakantabay po lamang sa ating pong panayam. At bago po naman yan mga kapatid ha, meron din po tayong kaukulan pong mga importanteng follow-up. At mamaya nga po, meron tayong isyong hihimayin nang sa ganun po, matauhan po tayo sa mga pangyayaring ito at manindigan na hindi tayo pumapayag dapat sa ganun pong uri ng pagmamalabis sa pasensya ng taong bayan.
2: Every day, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 25600.

0: FM, True FM sa 105.9.
1: At doon pa rin sa kaso ng mga missing sabongero sa girl, pulis pa rin ang isinasangkot doon sa umano'y pagiging tulay para po sa arigluhan. Sa totoo lang po naman, in principle, wala ho namang question dun eh. Kung eventually po, papaareglo ang mga pamilya nito. Sa totoo lang, kung aaregluhin, pumayag sa areglo, pumayag sa bayad, ano magagawa ng Estado? Wala, hindi ho krimen yun. There's no crime kapag nakipag-areglo ho yung pamilya ng biktima dito. Yes.
2: Kahit na hindi na nakita yung ilang mga sabongero.
1: Ayaw naman.
2: Tapos pumayag na, wala na talaga.
1: Pero dito nga po, 34 kasi ang huling bilang nga dito ng sinasabi missing sabongeros. Pero yun nga po, technically po, kapag nakipag-areglo yung mga pamilya nito, dito po sa akusado, and umatras doon sa kanila pong mga
2: kaso,
1: reklamo at affidavit, ano magagawa ng Estado? Can the state pursue the case? Pwede ho naman siguro, pero I'm sure doon sa husgado, sasabihin ng depensa, asan ang complainant ninyo? Kaya maganda rin pag-usapan yan kung sakasakali man po na humantong ito sa ganun. Pero yun po ang katotohanan po naman din dito kung sakasakali po na mapapayag nila sa amicable settlement ito sa pamamagitan po ng pagbabayad. Yun nga, no? Kung ang hinahanap po nila ay katarungan, kinakailangan pong humarap sa paglilitis yung inaakusahan. Yung patidongan na andidiyan pa rin, siya po ang testigo ng prosecution. Pero in case, maganda rin po ito maging usaping legal, in case ba umatras lahat ng mga complainants dito, si patidongan ba pwedeng tumayo at siya lamang para ituloy yung kaso? Maganda rin pong case study kung sakasakali. Criminal po ito na usapin po ng kasuhan. Okay? Sige. So mga kapatid, ganap ng 11 minutes after 8 o'clock in the morning. At sa puntong yan, atin po lamang inuulit na sa panahong ito, hindi na maitatanggi din po ang ating sakit ng ulo sa presyuhan ng petrolyo. Kaya nga po masakit sa ulo, lalo na sa negosyo, yung pong gumagamit ng mga pan-deliver na mga sasakyan. Kaya panahon na para mag-full electric vehicle sa inyong fleet lineup. Sa mga negosyante, dyan sagot ka ng Photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle, sakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang pasahero. Yes! Full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo Electric Vehicle o EV. Full electric na mga truck, sagot ka na rin ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala nang change oil, available pa ang spare parts kaya meron pa siyang dagdag na 19 years of Photon experience in technical services. Kaya ano pang hinihintay natin mga negosyante? Yan sa mga meron pong maliliit din ng mga negosyo, mga entrepreneurs. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Ayan mga kapatid, salamat Photon! Okay mga kapatid, yung pong nangyari dyan sa Angeles City, Pampanga, ang pinakahuling balita po naman, dalawa na ang kumpirmadong patay. Yung pong isang sinasabi na Malaysia na PWD at ito nga pong isang manggagawa umano na nadamay po sa pagguho and isunugod sa ospital. Pero binawian din po ng buhay, kami po nakantabay din sa mga development dyan. Meron tayo reporter po na naka-assign doon para po sa karagdagang mga impormasyon. Ngayon pag-usapan na po natin to. So ang NBI at maging PNP po ay naglabas ho ng mga pahayag tungkol nga po dito kay Senador Bato de la Rosa. Alright. Mga kapatid, Yung panawagan ni General Natates, ha, ako, pabor ako doon na kung maaari nga po ay magkusa na ang senador. Pero sino ba ho naman tayo para, di ba, pakinggan niya na magkusa na lang siya? Kasi nga, may mga pending motion pa po siya, ang kanyang mga abogado, sa kataas-taas ang hukuman. Ang Supreme Court po ay nagsabi na mismo nag-clarify na wala pa silang desisyon tungkol dito nga sa main meat, sa main issue. Doon sila may desisyon sa kahilingan na TRO. Hindi po natin alam kung kailan sila maglalabas ng desisyon dyan. And definitely po, anuman ang maging resulta niya, may mga motion-motion pa yan. So yung finality nito, baka mahaba-haba pa po ang biyahe. So sana nga po, sana po magkaroon ng atensyon dito ang Supreme Court para ma-resolve po nitong isyong ito. Kasi, baby girl, doon sa pahayag din po ng iba na armed and dangerous itong si Ginoong Bato de la Rosa, yun po ang sinasabi, may basihan po naman din kasi nga dati siyang hepe ng pambansang pulisya and definitely, oo, meron siya sarili niyang mga armas na ang presumption din natin ay mga lisensyado yan. Pero yung dangerous, palagay ko po, sa akin lang, mahirap pong sabihin yon. Armed pe pwede, dangerous, mahirap pong sabihin agad ngayon. Dangerous ang sitwasyon. Kapag ho mga kapatid dito, nagkamali ang ating pong mga alagad ng batas. Magkamali sa anong aspeto, baby girl? Alam niyo ho yun, yung handling nito. Kaya dito po, ang ating pong panawagan nga sana sa lahat ay, oo, una, yung pong diplomasya kung sakasakali man po na magkaroon sila ng informasyon kung nasaan itong si Ginoong Bato at kanila pong puntahan yung lugar na kinanotoonan nito. Ito po, diskusyon lang naman ito, baby girl, ha? At kasama ka dito kung malaya mong maihahayag ang iyong kaisipan sa pag-uusapan natin this morning.
2: Mm-hmm.
1: Kung ikaw si Senator Bato, saan ka magtatago?
2: Dun sa lugar na ako'y mapoproteksyonan. Kung ako si Senator Bato, ha, sa akin lang naman to. Ang iniisip ko sa ngayon, posibleng nasa Davao. Yan din ang hula ng karamihan.
1: Oh, kung ikaw si Senator Bato, hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao.
2: Oo.
1: Para isipin na ang gusto ko, in case na may mga magpunta para ako'y hulihin doon sa lugar na merong mga tao na maaari magbigay sa kanya ng proteksyon. Hindi lang yung pagtataguan, kung hindi, alam niyo yun, yung panawagan ng pagtitipon-tipon ng mga tao.
2: Oo.
1: To prevent the authorities from arresting him.
2: Oo.
1: Right?
2: Hindi ba parang ganun nga yung nangyari nitong nakaraan sa Senado? Kaya nagpadala daw ng NBI dun sa may GSIS building kasi nanawagan ng si Senator Bato sa video na magpunta kayo dito kasi huhulihin ako ng NBI. So ang sinasabi ng NBI, natakot daw yung GSIS, madamay sila, kaya nandoon yung mga NBI agents sa kabilang building na katabi lang o merong door lang na pwede kang pumunta papuntang Senado at sa GSIS. Pero, ayan, yun nga po mga kapatid. So ngayon, ang sapantahan rin ng iba, even I myself, pwede
1: you
2: talagang,
1: yourself, ha?
2: Even I myself, okay. Baby boy, posibleng nasa Davao. Pero di tayo sigurado doon.
1: Pero basic yon. Doon ka sa lugar na makakasiguro ka ng proteksyon. Opo, proteksyon ng iyong mga supporters. Mahirap po yun. Sa ganong sitwasyon, mga kapatid, mahirap po yung pag-implement dyan ng arrest warrant. Kaya ito ho, kaya tama yung panawagan ni Ginoong Natates na ang hirap pong makapanayan, pati yung kanilang spokesperson. Ha? Yung kanilang spokesperson po, makapili, no? Oo, doon sa mga pinapayagan magtanong sa kanila. Naunawaan po naman natin yun. Itong PNP spokesperson, na malamang eh mas ano ha na mas malamang mga kapatid na mas madali pa makuha yung kanyang principal kaysa rin sa spokesperson. Ngayon, kung ikaw yung aaresto kay Senator Bato at mayroong pong mga tao na nagbibigay sa kanya ng proteksyon, paano ang diskarte mo? Una dyan, dapat to, meron kayong mga body cam. para lahat po recorded ng maayos. Kasi mahirap pong magkaputukan dyan. Sorry po ah. At baka mabaligtad ang sitwasyon.
2: Mm-hmm.
1: Baka mag-astang victim yung sinasabi nyo na akusado. Sandali lang po. Puntahan lang natin itong importante. Ito pong superintendent po ng Bureau of Fire Protection dyan po sa gitnang Luzon, si Fire Superintendent Maria Leia Sahili. Good morning po, ma'am.
3: Good morning, Sir Ten. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig.
2: Magandang umaga po. Ma'am, ano na pong latest situation on the ground? Kanina po sa balita ng aming News 5 correspondent, meron pong dalawang patay. Sa ngayon po, nadagdagan po ba ito? Ilan din po ang hinahanap pa dyan po sa area?
3: As of today po, we have now 3 dead recorded victims dito po sa ating incident command post. And meron po tayong isang ongoing retrieval operation sa isang sector, which is the sector 2. And as of now, we have 26 rescued individuals po out of the 47 reported estimated victims.

0: pailan po, ma'am, ulit?
1: Isa na lang po yung ongoing natin retrieval operation.
0: When you say retrieval, hindi na po ito rescue?
1: Yes po.
0: Wow. So yan pong isa na yan ay dadagdag sa tatlo?
1: Yes po.
0: Yung pong pangatlo, kailan po na-recover yung kanyang labi? Siya ba'y
1: 7:20 in the morning po. Dinala pa rin po siya sa hospital.
0: Okay. Babae ito, lalaki, ma'am?
1: Lalaki po, sir.
0: So yung pong tatlong mga biktima so far, lalaki?
1: Yes po, yes po.
0: Yung naiipit, ma'am, sa guho, sino po ito? Construction worker din po, ma'am?
1: Ay, wala pa po kaming maibigay na identification sa kanya kasi po hindi pa po nahahawakan ng ating doktor yung patient. So once na mahawakan po ito ng doktor natin, saka po natin mag-determine yung kanyang pagkakakilanlan. At the same time, yung pong status niya kung pwede na po ba siyang i-declare as another casualty po.
0: Opo. Ma'am, ilan po ang mga injured at sitwasyon ng mga injured? Meron ho bang grabe?
1: Wala po tayong reported na injured, but earlier, yesterday, meron po tayong sampo na initial na transport po sa hospital ng San Rafael Lazatin Hospital po. But accordingly, dun po sa nababigyan na natin ng mga pangunang lunas sa hospital, napauwi na po yan sa kanilang mga families. And out of that, actually 26 po sila, 26 individual, ano po. And yung pong sampo doon, kahapon initially ay naihatid na po sa mga respective families nila.
0: Mm-hmm.
1: So right now, mag-verify na lang po kami kung ilan na lang yung hindi pa nakaka-uwi from the hospital.
0: Okay, so ma'am, alam po naman namin ano po na ang inyong pangunahin dyang purpose din is para po sa rescue and retrieval. Ano
1: yes, po?
0: And dito nga yes, po sa pagtugon po sa first aid. Pero ma'am, sa ngayon po, meron na ho bang mga paunang informasyon kung saang parte ang dahilan po kung bakit gumuho ito?
1: Sir, yan po ay under investigation pa po dahil hindi po natin maisabay ang investigasyon sa rescue and retrieval operation.
0: Mm-hmm.
1: Magiging pangalawang pangunahing layunin pa lang po natin yan. Pagkatapos po nito, simultaneously po yung mga initial na nag-gather nating information as to the permits of this construction, this building, kung ano po yung mga in-apply nila. So meron na po tayong mga initial na ginather na information para po pag naging available na po yung site natin for construction or para po ma-determine natin yung cost ng kanyang pagbagsak, ay available na po.
0: Opo. Ma'am, officially po, ilang mga bahay or building o kaya po ay mga struktura ang nabagsakan ng guho? Maliban nga sa gumuhong ito, ilan po yung mga nadamay kumbaga po?
1: Sir, sa ngayon po kasi 9 floors po kasi yung gumuho.
0: Mm-mm.
1: Sa exact na bilang po ng building na naapektuhan sa other side, hindi po kami makapagbigay ng bilang.
0: Okay.
1: But definitely po, meron po siyang mga katabing hotels or condotels na affected po partially. And meron din pong residents or kabahayan na malapit sa area na yun po ay initially nagsabi rin na meron na damay sa kanilang portion po.
0: Opo.
1: So for the exact kasi po medyo kung makikita niyo po sa aerial view dun sa mga reports natin, malaki po yung coverage ng kanyang pagbagsak.
0: Yes ma'am. Ma'am, yun ho bang may may-ari ng building o sinasabing contractor nandyan na ngayon sa site?
1: Wala po dito sa site but I think they have already communicated with the local government.
0: Okay.
1: For their assistance po sa family.
0: Opo. Ma'am, yung pong ginagawa niyong retrieval, once po ma-retrieve na siya, yun ho bang yung kaukulam pong area, magkakaroon pa ho kayo ng last sweeping dito just to make sure?
1: Yes po. Yes, opo. Sir. Another thermal scanning po tayo or using our canine unit po bago po tayo mag-proceed kasi baka kung meron pong signs of life, mag-rescue pa po ulit tayo. Kapag wala na po, magre-retrieval po tayo.
0: Okay, sige po. Ma'am, salamat po sa inyo pong panahon at informasyon po
1: na
0: ibinahagi sa amin. Salamat po na marami. Thank you. Si Fire Superintendent Maria Leia Sahili po ang Chief ng Public Information Unit ng Bureau of Fire Protection dyan po naman sa gitnang Luzon. Dito po sa importanteng isyong ito,

0: na meron pong gumuho na siyam na palapag na gusali, and obviously po, ang pinanggalingan po, ang pinagmulan po ng guho ay dahil doon sa kanyang pundasyon mismo. Yung mga poste po. So dito po, I'm sure yung kanilang structural engineer ay magpapaliwanag ng lubos kung ba't nangyari yan sa estruktura pong kanilang itinatayo. Alright, samantala mga kapatid, sa oras ng 8:26 na po in the morning, girl, balikan lang natin tong issue, no? Meron ba tayong break? Mamaya pa. Sige, meron tayong break na ngayon? O sige, babalikan po natin tong issue ito. Yung ang sinasabi ko na kung maaari lang po, dito po sa kanilang paghahanap kay Ginoong Bato de la Rosa, yung lubos na pag-iingat sa sitwasyon. Kasi mahirap, wag naman po sana mangyari na magkaroon dyan ng putukan. Hindi ho ba? Mahirap dyan kapag ho nagkaroon ng mauwi sa trahedya. Yan po yun. Kaya nga dapat dito ho, yung pong competence ng mga sinasabing arresting officers, yung pong kanilang kakayahan to handle the situation, at yung nga po sana may mga body cam sila para lahat recorded. Kasi mahirap po kapag nabaligtad na ang kwento, ang istorya.
1: Tama.
0: Hindi ba? Na magmukha pong... Yung ibig ko sabihin po kanina, you know what I'm saying? Ito ho lang ang ating pong paalala. I'm sure, mahuhusay na tao yan. Chief PMP, di ba? NBI Director, ang taga-CIDG. I'm sure, kabisado nila, unlike Aplaska, yung manual ng operations ng PMP. Kasi po si Ginoong Aplaska, mukha nakalimutan niya. Kung saan po, office nila ang gumawa ng manual, di ba? Sa sitwasyon nga po na mayroong ganun pong standoff. Kasi siya, niratrat niya kaagad yung hindi mo maintindihan kung multo o anong kalaban niyang pader doon sa Senado. By the way, nanood na kaya ang mga senador ng CCTV bago sila mag-session mamaya?
1: O kaya, dinalaw na ba nila?
0: Yung mismong area. Quote-unquote scene of the incident. So babalikan natin to sa punto nga po mga kapatid. Ano ho? Dito pong sinasabi na manhunt operation laban kay Senator Bato de la Rosa. Na uniniwala tayo sa kakayahan ni Chief PMP, ng kanilang CIDG, ng NBI, and of course, dito po, yung supervision ng Secretary of Local Government. Kasi, klaro naman niya yung order eh, di ba? Klaro na po ang order. Hulihin, isilbi yung arrest warrant. Ang tanong lang dyan, kung identified nila yung lugar kung nasa saan siya, paano nyo isisilbihan nang wala pong masasaktan?
1: Sila ba ngayon ay kumukonsulta na kay dating PNP Chief General Torre?
0: Ha?
1: Oh, hindi ba? Dati.
0: Alam mo, ibahin natin yun. Ha? Iba po yung sitwasyon ni General Torre sa sitwasyon ngayon. Ha?
1: Tama.
0: Ang layo. General Torre, during his time as CIDG Chief, is in control of the entire area.
1: He's in control.
0: They are in control. Bakit? Doon ka sa eroplano hanggang doon po sa bridge eh. Hindi ba? Unang-una, hindi lahat ng tao makakapunta ron. Naando doon lamang pasahero ng eroplano, yung kagawad doon ng airport at sila. Hindi mo maaari sabihin na pareho ngayon sa sitwasyon kung ikay nasa isang lugar na wala pong control doon sa vicinity. Iba ho yun. Iba yun. Kaya doon pa lang po sa eroplano, nilapitan na at naisilbi na nga po ito. Meron pong pagpalag ang mga kasama niya, di po ba? Pero yun nga, nasama siya, ang sakay ng van, papunta doon sa Villamor, doon sa Presidential Lounge. Kung saan po doon siya muna hinawakan, hanggat lumipas na po yung office hours, hindi nakakuha ng TRO, inilipad. Pero in this case po, iba ang sitwasyon ngayon. Yan po yan. Kaya konsultahin mo man si Ginoong
1: Torre.
0: Ginoong Torre. Baka din po magiging iba ang pag-aanalisa sa pangyayaring ito.
1: Hindi, tsaka baka ang isagot ni General Torre, bakit niyo ako kinukonsulta? Nasa MMDA na ako. Pwede siya sumagot ng ganun eh. Di ba? Nagsungit si Torre. Ba't niya ako kinukonsulta? Nasa MMDA ako. Pwede siyang sumagot ng ganun. O nagsisisihan ba sila ngayon? Baka nagsisisihan ang mga opisyal natin na bakit kasi hindi niyo pa sinilbihan ng warrant noon pa? Noon nasa Senado.
0: Hindi yun.
1: Baka nagsisisihan sila.
0: Oo, hindi yun. sinabi na noon pa ng kanyang kuya na mayroong arrest warrant. Eh. tapos hindi mo alam na mayroon pa pala.
1: Oo.
0: Anyway, tapos na yan. Ano po? Tapos na yung pangyayari niya. Sandali lang po, we will take a short break. At dito po, sa gitnahon ng paghahanap sa kanya ng ating nga pong panawagan dito ay kahinahunan at katalinuhan ng mga magpapatupad ho ng arrest, ha? Ating inuulit yan, ha? Kahinahunan at katalinuhan nito pong pagpapatupad ng arrest warrant. Ang tanong ngayon, habang si Senator Bato de la Rosa, ano ba ang turing sa kanya? Absent o hindi pa din? Siya ba ay ghost employee? Na may tuturin? Sandali lang, ha?
1: Ghost alam employee, niyo,
0: sige, ito. Eron, magkano sweldo mo dito, anak?
1: Magkano ka, kuya?
0: Parang bunsong anak ko lang ito, eh.
1: Para lang ano tayo. Ito,
0: magkano lang ang sweldo mo, Eron? Okay, magkano ang sweldo na... Andiyan ba, si Jaisel ba yung nandiyan ngayon?
1: Oo, si Patis Jaisel. Na lang. Kaninong alright, sweldo gusto nyong i-example
0: magkano
1: dito?
0: Magkano ang sweldo nyo sa bawat araw? At kayo ba may kaukulang benepisyo? Ah, sabihin na po natin na ito, ha. Bigyan ko ay halimbawa para makakonek kayo sa isyung ito. Babalikan natin ito, mga kapatid, ha. Opo. Kayo ba ay may kaukulang sabihin na po natin, ano? Allowance, meron ba kayong premium benefits, meron ba kayong mid-year bonus, meron ba kayong year-end bonus, etc., etc.? Obligado kayong pumasok. Pag hindi ka pumasok, well, kung meron kay regular employee ka, meron kang leave credits. Pag ikaw ay contractual, pag wala, hindi ka pumasok, bawas sweldo. Magkano sweldo mo? Ito lang po, iisa-isahin natin tong mga kamag-anak ni Senator Bato na nasa ilalim po ng kanyang tanggapan nang maalaman po ninyo kung magkano ang ginagasta natin para po patakbuhin ang kanyang opisina with all due respect. True FM.
2: Bigla ang gastos?
3: Bagong plano?
4: Travel!
5: O kaya bagong negosyo?
6: Buti na lang! May Cebuana Lumiliere!
2: Sangla!
7: Personal loan!
8: Jewelry!
9: Negosyo loan!
10: OFW!
11: At motor loan!
2: Basta
12: dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
13: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
12: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
14: By June 30, yung
12: dahil dito, bawal ang fake news.
15: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
12: Dito tayo, sa totoo lang.
16: Sa house po yan yung sinasabi yung bill.
12: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili at Chick Burrell, Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras tuwing alas 8 ng gabi.
17: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa storyang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalist kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila.

0: delarosa.com. Ito na. Talaga namang nakikita ko na ang ating mga kapatid na nasa comment section ngayon at nakaabang dito sa nabitin na explanation kanina ni Manong Ted tungkol po sa kung magkano nga ba ang sinusweldo kayo pong mga uring manggagawa dyan na nakatutok ngayon at pag kayo po ba'y nakaliban sa inyong mga trabaho, kayo po ba'y bayad? At kamusta po ang benepisyo ninyo sa inyong mga pinagtatrabahuhan?
1: Gusto nakaabang na sila. Again, girl, na hindi ho natin minamaliit ang trabaho ng Senate staff. Marami po naman dyan mga kapatid, yung pong regardless kung sinong senador, sa mga committees halimbawa, nandyan pa rin sila. Ito po yung kumbaga mga regular ho na mga manggagawa in the Senate na sa panahon po ng budget, lalo na po yung nasa Committee on Finance, marami po dyan na po din tumanda. Kasi nga, mahirap po yan. Hindi pa pwedeng mga bagitong hahawak niyan kasi napaka-technical po ng trabaho niyan. Mga committees na importante po, lahat naman po mga kapatid, actually importante. So, may mga staff dyan na talaga pong naandidiyan na po sila. Hindi po natin tinatawaran ang kanila pong sakripisyo at sipag din. Okay? Pero gusto ko rin liwanagin, girl, na sa panuntunan po sa Kongreso, hindi naman pinagbabawal, Aaron, na ang iyong kahit na nga asawa mo eh, kahit na kapatid mo, anak mo, pwede mong kunin na chief of staff. Pwede, pinapayagan po yan. Pwede kang mag-empleyo ng kamag-anak mo doon sa core staff mo. Hindi po yan ipinagbabawal. Okay? Pero, in this case po naman, siguro kung mamarapatin po ninyo, mailhad lang namin sa inyo na sa kanya pong, in his case, sa kanya pong opisina, meron pong naiulat na at babalikan po natin yung column nga ni Jaris Bundok, ano po, nitong araw ng Friday. Ang May title 22. Nito ay
0: Shut down Bato's office, revoke other privileges.
1: Okay, para lang hunin nyo din mapagtanto kung magkano po ang ating ginagasta in this particular case po sa office ni Senator Bato. Iklaro ko lang ha, kung ano ho bang pakialam natin dito. Kasi nga, sa nangyari pong gulo dyan sa Senado at ngayon nga po malamang ay meron pong mga debate mangyayari ho na naman at sana nga po ang mga debate ito ay maging intelihente at dun po sa usapin po talaga ang sa katotohanan po ng pangyayari nung pong Mayo at 13. Ulitin ko lang na sa ngayon mga kapatid, ang budget po for this year ng Senado ay 8.57 billion pesos. 8,575 billion pesos. Mga kapatid, kapag yan po'y ating kinuwenta sa 365 days, lumalabas po na gumagasta ang bayan ng 23.47 million pesos a day. Wagong ikasasama ng loob ng ating mga kaibigan in the Senate na tayo po yung kinagkikwentada rito. Kasi nga ngayon, sa nasaksihan po natin na gulo dyan, marami nagtatanong, are we getting our money's worth? Senate, composed of 24 members only. Sa Kamara de Representante po, ang budget nila for this year ay 27.7 billion pesos. 27.7 billion pesos. Yan po ay 3.2 times na mas malaki sa budget ng Senado. Pero ang Kamara mga kapatid, kung atin pong kikwentahin yan sa 365 days, lumalabas po ng mga 75.8 million pesos a day ang ginagasta ng taong bayan. 75.8 million pesos a day. But ang Senado 24 lang. Ang Kamara de Representante po ay 281 members mga kapatid. So kumbaga mga kapatid, ano po, sa 24 at sa 318 members, kita po ninyo yung laki ng perang ginagasta natin to run this particular branch of the legislature. 24 members only. So ikaw na nakikinig ngayon, tingin mo ba

sulit ang ating ibinabayad sa kanila. Puntahan natin tong artikulo ni Ginoong Jaris Bondoc at ilang pa hong mga artikulo na pinanggagalingan po ng kwentadang ito. Muli ha mga kapatid, maaaring sabihin, walang batas na nagbabawal dyan. Pwede nilang gawin yan. Pero ikaw na nakikinig ngayon, na araw-araw obligadong magtrabaho at magpagal. Sa iyong palagay, patas ba ito? Simulan natin mga kapatid sa sweldo mismo muna ng chief of staff ng isang senador. In this case po, office

0: 1,807 pesos. Ruby Ann De La Rosa Garcia, Sister, Supervising Political Affairs Officer, 81,796 pesos. Jessica May P. De La Rosa, Niece, Supervising Legislative Staff Officer, 3, 116,643 pesos. Joanne Cedi P. De La Rosa, Niece, Supervising Legislative Staff Officer, 3, 116,643 pesos. John Kerwin D. Garcia, Nephew, Political Assistant Officer, 2, 36,125 pesos. Jose Erwin Garcia, Brother-in-Law, Supervising Legislative Staff Officer, 91,306 pesos. Ronald Yambao, Brother-in-Law, Political Affairs Office, 2, 36,125 pesos. Rebecca Comandante, Sister-in-Law, Political Affairs Officer, 3, 42,178. Jennifer Comandante, Sister-in-Law, Political Affairs Officer, 3, 42,178. Their monthly salaries total, 905,519 pesos, excluding allowances.
1: At kapag po sinama mo na ang lahat, mga kapatid, rito, pati po yung sweldo ni Senador Bato De La Rosa na higit po 300,000 bawat buwan, kapag po kinwentada yan, may kwentada po, mga kapatid, na aabot sa 1.2 milyong piso ang ating pong gastusin para po sa tanggapan lamang ni Senador Bato. Mga kapatid, may mga nagsasabi na bakit di mo lahatin niya sila? Alam niyo po, basically, lahat po ng mga senador, ito po, standard na sweldo ito sa posisyon na binabanggit. Standard po yan. Naiiba lang si Senator Bato kasi nga, 7 buwan siya halos nawala. Kaya po, itong pinag-uusapan ngayon. At may mga artikulo po na ito rin po ang pinag-uusapan. Kasi po, kung hindi lang siya ang wala ng 7 months, eh baka pati yun, eh maisasama po natin. Hindi po ba? In all fairness naman, sa ibang mga senador na nadidiyan. Kaya nga po, kapag kinuwenta po ito, pati po yung sinasabing annual salary, para po ito sa ano, ha, salary grade ng 2026 table, excluding allowances, benefits, premium, mid-year bonus, year-end bonus, 14.4 million po ang binabanggit na annual po na gastusin natin para dito. Kaya nga, muli mga kapatid, ano po, ang ating katanungan sa ngayon na siya po'y nagtatago ngayon, dapat ba siyang tumanggap po ng kanyang sweldo? Well, call niya yon, kasi nga si Ethics Committee Chairman J.B. Ejercito, nananawagan lang sa kanya na huwag ka nang tumanggap ng sweldo. Pero sabi ni Senator Bato, hindi daw siya tumanggap ng sweldo, pero may checking ini-issue at ibinigay sa kanila. Ay, hindi, wala na ho tayong kumbaga informasyon tungkol doon. Kasi nga, decision niya yan. Hindi po ba, pinaalam po lamang namin sa inyo ang informasyon. Kasi nga, uulitin natin, sa 24 senators, ang ating pong budget sa isang taon ay 8.575 billion pesos for 24 senators. Ngayon, mga kapatid, meron pa hong ipinapanukala sa Senado na baguhin ang rules that obviously to favor Senator Bato. Ano po ito? Mga kapatid, sa kasalukuyang pong Senate rules, ito po ay Rule 14 under po ng Section 41, kasi meron diyang mga senador, in fairness po, gusto perfect attendance. Ibig sabihin po, para naman kapag meron pong annual po ng mga reports, di ba may ganyan yan, sino mga perfect attendance? Ibig sabihin, physically present ka. Pag sumapit ang alas 3 ng

0: Hapon, punta ka doon sa sesyon, pa-attendance ka, pwede kang pumunta ng office mo o kaya meron kang meeting within the Senate premises, sasabihin mo sa kanilang SecGen na dito ako ha. Physically present. Kasi po ngayon mga kapatid, ito po yung provision ha, sa kanila pong rules. Basahin ko po ito sa wikang English, no? Section 41, Senate sessions po ito, under Senate sessions. All right. 41. The president, after consultation with the majority leader and the minority leader, respectively, may postpone the holding of the session on a day-to-day adjournment or convene and hold the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology systems due to force majeure or the occurrence of a national emergency as determined by the majority of all the members of the Senate, which may prevent the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. Yan po ay nangyari po na rules nila noong pandemic. So sinasabi po dito, ang elemento, ang requirement, dapat meron pong force majeure. Sabihin natin, matinding kalamidad na tumama na talagang physically mahirap maka-attend sa session physical yung pong senador. O kaya po naman ay merong national emergency. Kaya pinapayagan ang sinasabi po na paggamit ng teknolohiya. Yan po basically ang wisdom dyan. Yan ang kanilang rules kasi nga galing tayo ng pandemic. Yan po yun. Merong pong kumbaga requirement muna, requisite. Ang gustong mangyari ngayon, eto. Ang proposed amendment, eto. Allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. Whoa! Yan ang gusto po nilang amendment. Sabi po ni Senator Ping Lacson sa atin mga kapatid, ha? Ang sabi po niya, mukha daw pong malabo ito maipasa kasi nga mahaba-haba ang diskusyon dyan and meron pa yung publication. So mga kapatid, ito pong nasabing amendment na ito, sa halip po na klaro yung force majeure and national emergency, justifiable reasons na lang. Yan, justifiable na yan, sino ho magsasabi na justifiable yan? By simple vote of the majority? So obviously mga kapatid, ito po ay catered para kay Senator Bato. Lalo na perhaps sa usapin po ng pagpili ng Senate President. Kasi kung si Senator Bato ay hindi na naman sisipot sa Senado, ngayon po kasi mahigpit 11-12. 12 ngayon ang majority. Kasi nga 13 yan. Si Senator Bato malamang hindi na naman sumipot. So 11-12 yan. So isa lang po ang bumalimbing na naman sa kaliwa, sila na majority. Di po ba? So ngayon, para masiguro mo na meron kang 13, papayagan na po si Senator Bato gamit po ang Zoom, StreamYard, or Viber. Paano yun? Sa kapakanan ng mga senador na gusto po talaga ay present physically. Hindi po ba? Ano yung sinasabing justifiable reason na ito? Mga kapatid, ito po yung usapin na gusto ho namin talakayin sa inyo para maintindihan ninyo where we are coming from. Kasi tayo, di po ba tayo, obligado ka maging present. Pwede bang work from home ang isang driver? Pwede bang work from home ang isang security guard? Pwede bang work from home ang isang kusinero? Pwede bang work from home ang isang construction worker? Pwede bang work from home ang isang hardinero? Pwede bang work from home ang isang ang isang manggagawa sa istasyon ng radyo na obligado magpipindot dito na mga gamit namin? Hindi kaya kayo lugi dyan mga kapatid? ano? Sabi kumusta ka?
1: Well, ang sabi dito ni Kuya Aaron.
0: Ano? Kumusta
1: hindi, kita? Napapaisip ako kung paano ba maging miyembro ng staff ng mga senador natin eh. Oo eh. Dahil, di ba tayo lugi doon? Kuya Aaron, ano sa tingin mo? Kasi tayo dito, no work, no pay tayo. Kahit may masakit sa ulo ko, sumasakit ang tiyan ko, may nararamdaman ako, papasok ako. Kasi pag wala ako dito, wala akong bayad. Pag wala akong bayad, wala akong pangkakain.
0: Ngayon, kung meron kang leave, tinitipid mo yung leave mo.
1: Tama!
0: Hindi po ba? Kasi nga, ang hirap eh. Pero tayo pong lahat ay nag-aambag-ambagan para sa kanila. Huwag mong ikasasama ng loob nila ito, ha? Sana nga po tumatak ito sa kanilang isipan. Makonsensya naman kayo. Hindi po ba? At pinag-uusapan natin dito, kami, hindi kayo. Hindi laging ikaw. Hindi laging ikaw at ikaw na lang. Hindi lang ikaw ang tao sa mundo, ma'am o sir, hindi ba? Paano naman kami? Kumustahin mo naman kami, hindi ba? Kumusta ang mga nagpapagal na Pilipino para kayo mabigyan ng 8.57 billion pesos? Think about it!

0: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings! Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon.
1: Horse beer, inuman wisdom.
2: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.

0: favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano.
5: Travel.
6: O kaya bagong negosyo.
7: Buti na lang, may Cebuana Lumiliere.
3: Sang lang.
8: Personal loan.
9: Jewelry.
10: Negosyo loan.
11: OFW.
6: At motor loan.
3: Basta loan.
12: Sa Cebuana.
7: Goods ka.
13: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: Ang sarap kasama tuwing umaga. Ted Filon and DJ Chacha. Dito lang yan. True FM.
15: Opo, happy hour po tayo. Ito humuna kasi naroon po tayong importanteng interview ha, pagkatapos po nito. Naka-schedule lang po ito at sigurado ako marami ho na naman po ang aalsa o magigising po mga patay na ugat sa katawan niyan mamaya kapag napakinggan po ninyo yung ating pong susunod na makakamanayan. Pero for the record lang po, ha, kami po'y natawag sa abogado ni Senator Bato kay Attorney Israelito Torion para po sa panayam at sa panig po ng kanilang kliyente. Maging kay Attorney Jimmy Bundok po, nakailang tawag na ho kami last week pa para nga sila makapanayam. Just for the record po, kinukuha namin po ang kanilang panig. At kung kayo po nakikinig sa aming programa, for the longest time po, nakakapanayam po namin ang ilang po sa inyo pong mga sinasanto. Okay, mga kapatid? Klaruhin ko lang yan kasi dito po, kasi kapag ikaw pumula sa administrasyon ni Marcos, opo, abay, hero ka nila.
16: Oo, tuwan-tuwa.
15: Oo, kapag ikaw pumula naman doon po sa kakulangan po at, di ba?
16: Nang sinasanto nila.
15: Nang sinasanto nila.
16: Bias ka.
15: Bias ka na naman. Oo. Pero sa akin po, okay lang yan.
16: Oo.
15: Okay lang po sa akin. Kasi ho, sabi ko nga, dalawa ho ang problema ngayon ng mundo at maging ng Pilipinas.
16: Ano nga ulit yan?
15: Ito po, number one, Aaron, ha? Marami po ngayon sa mga ano, sa mga nag-aaral, sa mga may trabaho, na itong kanilang malaking problema ngayon, AI.
16: Artificial intelligence?
15: Correct.
16: Oo.
15: Yan ho, ang numero unong problema ng mundo ngayon, maging sa Pilipinas.
16: Mm.
15: Pero ang sabi po ni Willie Inong, ni Hillbilly Willie, may isa pang problema.
16: Ano yan?
15: Kung meron po tayong artificial intelligence, meron din pong natural stupidity.
16: Sakit naman. Lami ng mga estupido at estupida. Ay, naiko. Pero let me be the one to say na happy hour muna tayo, partner, ha? Para medyo kayo kumalma muna. At ang mga naka-high blood po dyan at mataas ang kolesterol, huwag kalimutan, Rhea Generics. Pero mga kapatid, sa oras nga na 8:58, eto muna, mabilis na happy hour lamang po tayo. May 4, nakausap po natin ito araw ng Lunes, si Kuya Jay Amante ng San Pedro, Laguna. Siya po yung security guard, tapos pagdating ng gabi at hapon bago siya umuwi sa kanyang pamilya, tumatanggap pa po siya ng booking para meron po siyang pampagasolina pauwi sa kanilang tahanan. Ang una pong tinanggap nito noong Mayo 4, 5,000 piso. Samantala, nakausap natin siya ulit noong May 6, nadagdagan po noong May 11 ng 26,000 pesos yung tulong na ibinigay dito po sa pamilya ni Kuya Jay Amante dahil naikwento niya na doon nga daw po sa kanilang tahanan, meron na sila dating tindahan na ngayon ang tinitinda na lang mga mineral water at ilan pa pong mga frozen goods dahil nawalan po sila ng puhunan. Eh, narinig po ito ng ating mga Happy Anonymous kaya agad-agad isang bagsak, 20,000 piso po ang ibinigay nitong si Happy Anonymous. Nagambagan din po sina Happy Daddy, Happy Man, Happy K, Happy Davoenio, Happy BPN, maging si Happy Kusinera at si Happy Pare nagbigay din po. Kaya ang total na po ng natanggap ng pamilyang ito ay umabot sa 31,000 pesos. Ngayong araw na ito mga kapatid, May 25, balikan po natin muli ang kwento nitong si Tatay Jay. Ipapakita niya po sa atin itong kanilang kahong-kahon na pinamili para po sa kanilang paninda. Pinapakita rin po sa video, ipapakita din po sa video itong pag-aayos nila ng paninda at maging yung pag-display ng kanilang mga paninda sa kanila pong mini sari-sari store dyan po sa San Pedro in Laguna.
15: So, kumbaga, kasi nga, ano na ito, na, kumbaga, nasimulan na po yung pagbubukas ulit.
16: At saka masabi ko lang sa'yo, partner, ang sipag talaga nito mag-asawang ito, kahit hindi sila susweldo nung kagaya ng chief of staff nitong ating mga senador na halos more than 200,000 pesos, tuloy-tuloy po sila sa paghahanap buhay kasi para sa kanila, ang maganda yung lalabang ka ng pata sa araw-araw. Kaya eto na po, ipakita natin sa inyo mga kapatid, ito pong ambaga ng ating mga happy anonymous na nagbigay daan po para makatulong sa hanap buhay ng mag-asawang Jay Amante at ang kanya pong misis na magbabantay nitong sari-sari store. Panoorin at pakinggan niyo po mga kapatid.
4: Huwag kami nagabang sa kabila eh. Kaya thank you. Yun yung ginagahan ng pangarga namin.
16: Ayun na, ang dami. Kahong-kahong. Huwag
4: kami nagabang sa kabila eh.
16: Ay, nag-aayos siya si Missy.
4: Ayan, Sir Kate Bailon, Ma'am Didi Cha-Cha. Ayan, nag-aayos yung aking asawa ng aming paninda. Ayan po, yung anak ko tumutulong sa namin niya sa pag-aayos ng paninda.
5: Oh, it's not yours, ha?
4: Ito po yung aming mga sabon. Dito po naka-display. So, mga seasoning.
15: Mga gilata.
16: Lahat na.
4: Gatas.
16: Oo. Kape, gatas.
5: Gidas.
16: Oo, may iced tea pa. 3-in-1 coffee. Lahat na ng pwedeng itinda. Paninda na lang talaga kulang eh. Oh, ayan na po. Oh.
4: Mga shampoo.
16: May shampoo pa.
4: Shampoo.
16: Oo.
4: Ako,
16: ang ganda tignan.
4: Mga kape.
16: Tsaka makikita mo yung si Mrs. masayang-masaya habang nag-aayos ng mga paninda niya.
4: Oh. Bagong pintura yung aming ano,
16: pininturahan pa ni Kuya Jay. Nakita mo naman.
4: Pinturahan mo na ni Mrs. para
16: ba, si Mrs. pa nagpintura.
15: Kumbaga, break lang ang kailangan. Pati itlog.
16: Yes, syempre.
15: Soft drinks.
4: 124.
8: Ma'am, good morning. Bali, ito po yung pinaka-una naming pinamili sa Reysal sa Pasita. Bali, yung total na binayaran ay 18,213. Mm-hmm. Ayan po sa pinaka-una naming resibo. Ayan po. Tapos,
15: audit tayo. Audit.
8: Pangalawa, sa Ultra Mega para malaman po namin kung saan kami mura, sinusubukan namin yung ibang mas ano, kilala ng mura daw. Total niya ay 1,913.
16: Oh,
8: tapos, ito po sa mga soft drinks.
16: Oh, oh.
8: Soft drinks, itlog, at mantika.
16: Oh, oh.
8: Bali, mapagpalang araw po kay Ma'am Didi Cha-Cha at kay Sir Ted Bailon. Kami po ay amen. Nagpapasalamat sa ipinagkaloob nyo sa amin na blessing. Ito na po yung aming tindahan. Nag-umpisa na po kami dahil amen. Po sa kabutihang loob ng mga happy anonymous. Maraming salamat po amen. Sa inyong tiwala sa amin. Amen.
9: Maraming salamat po Ma'am DJ Jaja at Sir Ted Pailon na napili niyo po si tatay na nanalo ng inyong programa. Maraming salamat po sa tindahan na kahit nandito lang po si nanay, meron po siyang kita. Maraming salamat rin po sa mga happy anonymous. Papasalamat po kami. Wow, kasi may mapabahay na po kami kahit nasa bahay lang po kami. May kinikita kami.
16: Babait nung ano.
10: Thank you po sa blessings na binigay niyo at sana po, God bless you po. God bless you rin
16: po. Puro lalaki.
4: Si Atin Pelon, Ma'am Didi Cha-Cha. Ito na po yung pinapangarap namin na tindahan sa inyong ano, natupad na po namin ang tindahan. Meron na kahit papano, may kita na si Mrs. May income na siya. Malaking tulong po to sa amin.
15: Amen.
4: Na ano, mayroon na kaming tindahan. Sana po marami pa kayong matulungan na mga nangangailangan.
15: Mga kapatid, yan po ang aming hinahanap. Ano po, yung pong mga nangangako, ito ang kanila pong gagawin sa papremyo. Nagsisimula sa 2,000 and then eventually po, kapag meron sila mga binabanggit po na pangangailangan, sila po ay tumutupad sa ating pong napagkakasunduan. Tiwala po kasi ang pinagbabasihan natin dito. Trust. Yan po ang ating pundasyon sa segment na ito. Alright, si Jay po, balikan lang natin kasi gusto ko siyang tanungin, may kulang pa ba? Jay, maganda umaga.
11: Sir Ted, good morning po.
15: Duty.
11: Ma'am Digita, good morning po.
15: Duty ka?
11: Opo, sir, opo. Pang-araw
15: okay.
11: Ako yan.
15: Sige, okay lang ha. So, okay na yung motorsiklo mo? Okay na yung motorsiklo mo? Wala
11: opo,
15: ka nang...
11: sir, okay na po. Okay na. Nakabit na po yung ano yung kabina, nakapakabit ko na rin po.
15: Lahat na ng kailangan sa motor. Yung tindahan mo, may kulang pa ba?
11: Okay lang naman, sir. Yung kulang kung meron man, dagdagan ko na lang sa sahod ko pa unti-unti.
15: Okay, sige. Oo. Ano ba ang kulang sa tindahan mo kung sakali?
11: Yung ano, sir, yung konting biscuits na lang naman at saka yung mga drinks niya. Medyo tinapos kasi yung...
15: okay.
11: Kasi mataas talaga yung
15: free. Kailangan ng mga ano, biscuit?
16: Biscuit daw. Oo, di na sila nakabili. Ano pa po, biscuit?
15: Okay, ano pa?
11: Yung mga drinks, ma'am, yung sa pasukan kasi medyo malakas na yun. Yung mga
15: juice.
11: Pambaon ng mga...
15: Okay, tama, pambaon ng mga bata. O sige, Jay, ganito. Gusto kong kumpletuhin kasi ito eh. Kung sakasakali ba, pa nagbigay kami ng 5,000 sa'yo, pwede na kaya yun?
11: Oo, sir. Malaki na yun.
15: Okay.
11: Malaking tulong na po yun.
15: Sige. Done. Alright. Papadalang ka namin. 5,000 piso. Sabihin mo kay Mrs. Bilhin niya na yung mga kulang dyan. Kasi para sa amin kasi, para wala nang, kumbaga lahat ng simulain ninyo nandidiyan na, kayo na ang bahala magpalago. Okay? No need to say thank you, Jay. Kaya kami tumawag lang para malaman kung meron pang kulang. Magpapadala kami ng 5,000 dagdag. Para ngayon, magiging 36,000 na ang kabuuan na inyong tinanggap sa inyong negosyong ito. Okay sa'yo, Jay?
11: Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Napakaling tulong na po yun sa ano namin, pamilya.
16: Naluluha si kuya. Kamusta po yung mga unang araw ng inyong sari-sari store?
11: Ma'am, maganda naman po. Mabili naman. Yung wala pa nga isang linggo, nakatatong tray na kami ng itlog na napaubo.
16: Oh, wow. That's good. Maganda naman. Oh, kamusta si Mrs. at saka yung mga bata po?
11: Masaya naman, ma'am, si Mrs. kasi natutuwa na siya. May income.
15: At saka may libangan na rin. May libangan.
11: Nagkakabalaan. Opo.
15: Amen. Okay, sige.
11: Sige, sir.
15: Oo, sige. Tsaka alam mo, Jay, ang maganda dyan, yung discipline sa mga bata. Kasi sari-sari story yan.
16: Oh.
15: Yung discipline sa mga bata na hindi kumuha ng kumuha.
16: Oo,
15: alam
16: tama,
15: mo yon sa akin,
16: correct,
15: ha?
16: Correct.
15: Malaking bagay
11: sir,
15: yun, ha?
11: Sir, sila.
15: Hindi ako nagbibiro,
16: totoo
15: ha? Kasi
16: yun.
15: Ako, laki ako sa sari-sari story ng nanay ko, eh.
16: Ako din.
15: Oo, yung, alam mo yon, ang nanay ko, dumaan din kami sa ganyan, eh. At inaamin ko yung kawalan ko ng disiplina. Kaya yung nanay ko, kahit alam niya nangungupit ako, hindi nilang tumitingin eh. Kasi nga, alam mo, anak eh, di ba? Pero yun din ang dahilan nga kung bakit nga hindi na kumikita yung tindahan. Kaya ito malaking bagay din to ha, sa discipline ng mga anak. At kitang-kita ko naman kung paano kayo magpalaki na yung mga anak. Magagalang ito at maaayos. O sige, so Jay, abangan mo yung aming tawag, dagdag na 5,000 para makumpleto mo na ang inyong tindahan. Salamat na marami, Jay, sa iyong ibinibigay sa amin na inspirasyon. Okay, Jay?
11: Sir Ted, maraming salamat po, Ma'am Digi-Chacha, sa mga happy anonymous, sa walang sawang pagtulong sa tulad namin na nangangailangan. Maraming salamat po.
15: Amen. Thank you. And to God be all the glory. Indeed, si Jay Amante, San Pedro, Laguna. Dagdag po yan, mga kapatid, ha, na tig-1,000 piso galing pa rin po sa ating Happy Daddy, Happy Man, Happy Kay, at Happy Davaueño, and kay Happy Anonymous. Ngayon, pupuntahan lang po naman natin po ang isa pa sa ating mga naging winner, si China Kay Miranda ng Angat, Bulacan, mga kapatid. Ang tinanggap niya ay halagang 4,000 piso. Girl, pwede ba natin makilala si China Kay?
16: Ito na. Ito naman po inakausap natin noong May 18, araw din po ng Lunes, mga kapatid. Si China Kay Miranda ng Angat, Bulacan. Siya po ay 30 anyos, dating sales lady sa isang convenience store, at ang asawa niya po nagtitinda ng feeds. Meron po silang isang anak na babae. At dati po siyang store crew dun nga po sa Alpha Mart, pero ngayon, siya po ay isa ng housewife. Ang natanggap nga po nito, 4,000. Galing kay Happy Daddy, Happy Kay, Happy Man, maging kay Happy Davaueño. Ang sabi niya sa atin last time, pambili ng school uniform, mga gamit ng bata sa eskwela, at mambabayad din daw po nila ng kuryente. At ngayon, ipapakita natin sa inyo, mga kapatid, kung saan nga po napunta itong padala ng mga Happy Anonymous natin para sa pamilya ni China Kay Miranda. Narito, panoorin at pakinggan niyo po.
12: Good morning po, DJ Cha and Manong Ted. Ako po si Chyna King Miranda, taga-Angat, Bulacan. Ako po yung natawagan niyo po kanina sa What's On Your Mind. Ako po yung humihingi ng tulong para po makabili ng school supplies po ng aking anak sa darating na pasukan sa po ay grade 2. Anak, halika dito. Yan, pakilala ka.
17: Hello po, ako po si Kayla. Hello po, Sir
12: Ted.
17: Ted at
12: DJ
17: and Chacha po.
12: Yan, mag-hi ka sa kanila, sabihin mo kung ano yung mga kulang pa
17: po
12: na gamit mo sa school para matulungan nila tayo ng
17: bag uniform, palda, kriola, tapos sapatos, tapos medyas.
12: Yun po. Yun ang banak?
17: Apa.
12: Yun po, Manong Ted and DJ Cha. Ang kulang
17: tapos
12: na lang po.
17: Tapos po, pencil case.
12: Oo, pencil case din daw po. May nabili na po akong notebook paunti-unti po. Yun na lang po ang kulang, Manong Ted and DJ Cha. Salamat po.
15: Thank you, Chyna Kay at sa kanyang baby girl. Alright, kasi nga yung 4,000 ay para din po sa pambayad ng kuryente, right? Ang sinasabi niya sa atin dati. Alright, sige. So, tawagan nga natin si Chyna Kay Miranda ng Angat, Bulacan para po sa ating ugnayan at yung nga po ating ipinapangako sa mga magulang tulad niya. Kung kailangan nga lang po daw ay mga gamit sa school, baka ho naman makatugon dito ang ating mga happy anonymous. Okay, andyan na ba si Chyna Kay? Wala pa, tinatawagan natin ngayon sa oras na 12 minutes after 9 o'clock. Hatid po sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max 3 Coffee. Meron pa daw video ng anak ni Chyna na ipinakikita ang mga napamiling school supplies. Yan, ito yon. O sige, anyway, habang tayo naka-standby para kaya natin muli makausap si Chyna Kay, panoorin nga natin to.
16: Eto na mga kapatid, panoorin at pakinggan nyo pong muli. Ayan na.
17: At Chacha at Manong Teddy, bilini po ako ni Mama ng school supplies. Tingnan natin. Ito po, mga notebook. Tapos, sapatos po po. Tapos,
16: kaya nung bata, matuwa.
17: Rubber shoot po po.
16: Gagapang swing siya. May bag.
17: Paper. Envelope. Dalawang papel. Bulupo. Pambura.
18: Ito na lang.
17: Tapos, pantasa, gunting, crayola, tapos mga isusuot ko.
18: Pakita mo.
17: Ito po, una, medyas. Panjama.
18: Jogging pants. Ito, pakita mo.
17: Mga sando ko
16: po. Mga susuot sa school.
17: T-shirt, pang-tee.
16: Tapos,
17: sando ko.
15: Kompleto nga ito.
16: Galing.
15: Magkano itong lahat ng pinamili ni nanay?
17: Uniform ko po.
16: Nag-uniform pa. Kompleto na talaga.
17: Palda ko po.
15: Tuwa yung
17: tapos
15: bata.
17: Tapos yung bag ko po.
18: Ano sasabihin mo sa kanila?
17: Thank you pa.
18: Masaya ka ba?
17: Opo. Mabay pa.
16: Kita niyo yung difference dun sa unang video nung humihiling pa lang siya. Kita mo yung sigla nung bata, no?
15: Kailangan niya.
16: Ito, ang total ay 1,700. Tapos yung lahat dun sa iba pa, 1. So mga roughly 2,700 pesos. Mga ganyan. May 1,000 piso pang natira. Ganon kasino itong nanay. Ano? Kasi malamang nagtatabi siya para dun sa pambaon ng bata o pambili nila ng pagkain.
15: Pero alam mo, girl, ano, yung nakita niyo yung saya ng bata.
16: Yes.
15: Ang ibinibigay niya na inspirasyon sa bata na pumasok sa school. Hindi ho lahat ng bata ay may ganun pong material na bagay, di ba? na pangangailangan nga sa eskwelahan. Pero kitang-kita po ninyo eh, kapag nabibigyan po ng suporta ng magulang yung mga anak, na andun din po yung inspirasyon ng mga bata na pumasok. Kasi nga po, meron siyang gamit sa school na na siguro hindi ho na ibibigay sa kanya madalas o sa bawat school year, di po ba? Kaya ito ho ang ating adhikain nga po dito sa ating pong segment. Ngayon pong panahong ito, ang ating paghahanap po sa mga magulang na kailangan po ng gamit sa school ng kanilang mga anak. Whether yan po ay college, yan po ay high school o elementary, bukas po ang aming programa sa inyo pong paglahok sa ating mga pa-contest na ito. Hindi kami nangangako, ura-urada, pero ano pa nga ho ba't nagmamasid lang po ang ating mga Happy Anonymous. At sila po ay laging bukas ang palad na tumulong sa mga nangangailangan ng hindi humihingi ng anumang pong pagkilala. Amen and to God be all the glory indeed. Opo, ayoko pong saktan ang inyong mga damdamin, pero sa halagang 3,000 piso, 4,000 piso, yun po yung saya na naibigay dito po kay Nanay China Kay at sa kanya pong anak na grade 1 pupil. 3,000 piso. Habang sila, for future plans, 200 milyong piso. Walang kahirap-hirap. Walang kaproble-problema. Hindi po ba? At sila pa ang mayabang.
19: Ang kapal na mukha mo!
20: Ang lamig!
21: Teka, yakapin kita.
20: Sarap ng feeling.
21: Everest!
22: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Perel, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 30.

0: sa restore at ang isa pong ina na nabiyayaan po ng tulong yung kanya pong solo na anak po na grade 1 pupil. Doon sa ating winner na taga Maasin, Southern Leyte, abangan mo yung tawag ng aming staff dito ha, para po doon sa ating ugnayan sa inyo pong gagawing kawang gawa. Looking forward po tayo dyan. Mukhang marami-raming mga bata ang mabibiyayaan po doon sa Southern Leyte. Baby girl, magbigay ka muna ng oras mo.
1: Uy, naku, salamat naman.
0: Giniginaw ka?
1: Sobra, baby. Malala, yes, manong Ted. Oo, ang pa-aircon ni Mayora dito ay talaga namang tutok na tutok sa akin.
0: Ang ganda.
1: Sayang tuloy ang braso ni Mercedes kayo natin for today's
0: hindi,
1: video.
0: Hindi, tsaka yung suot mo, ano ha?
1: Para... Pangbinyag, ano?
0: Hindi, hindi nga. Very, very light, no?
1: Oo, very light.
0: Ang gandang...
1: Buti hindi mo ako tinawag na ninang eh. Kasi sila dito eh.
0: Ano?
1: San daw ang binyagan? Yun ang sabi nila. Mm. Oo, pero ito sa mga kapatid natin, ang oras nga po natin.
0: Very ha?
1: Very ano? Very parang
0: tita.
1: Nakatanggap for future plans.
0: Very tita.
1: Oo, pero mga kapatid...

Twin Safe and Baby Pants. Ang Twins Lampain ay kakambal po ni na Mommy at Daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Eto na.

0: kwarto pa rin galing sa ICC, eh, ang NBI po at ang Philippine National Police. At alam naman po nating lahat, yan naman po yung prime law enforcement agency tasked to serve a warrant of arrest. So kami naman po sa ganap po ng NBI, meron po kaming dedicated na team na ginawa to track the location of Senator Bato and to effect the arrest of Senator Bato once na malocate po. And we already alarm all our regional offices para po kung may mga information po na makakarating na po. Ngayon, nakita ko nga po, lumabas doon na, may lumabas po ng mga balita na si Senator Bato is in, meron siyang licensed firearm, around 118 po yata na licensed firearms. So, doon po nanggagaling yung amin pong salita na si Senator Bato could possibly be armed and dangerous. Dahil siyempre po, galing naman po siya sa law enforcement at alam niya kung paano magtrabaho yung law enforcement. So, we have to caution lang po yung aming mga arresting officers, also the public, na kung meron pong sighting o makita si Senator Bato, ay maging maingat po sa pagkilos po para po may isang katuparan ng pag-arresto po sa kanya.
1: Opo, kaya nga po, mabuti nga po at inyo pong ikinlaro yan kung saan kayo nang gagaling doon sa armed and dangerous. So, Director, opo, siguro naman hindi na po natin pa maiaalis ano po sa kumbaga simpleng kaisipan lamang na kung ikaw magtatago, doon ka magtatago sa lugar na alam mong meron ka makukuhang proteksyon. Halimbawa po yung supporters niya o mga kapanalig niya. Opo. And in this case po, opo, sa Davao ito. Opo.
0: Tama po.
1: Opo. Opo. Yes sir. Opo. Hindi ko alam nga kung aaminin ba ninyo na yun din po ang inyong tinutumbok ngayon kung sakasakali nga po nasa Davao lang siya.
0: Well, it's basically being considered po primarily dahil yun na po yung report. Saka alam nga po natin, tama po yung pananaw na maaaring yun yung iniisip niya na maganda pagtaguan dahil maraming kakampi, kaalyado. At doon naman din po siya nagmula. Katunayan, no, nakita ko po yung lisensya sa firearms niya. Sa address niya po nakalagay yung lisensya ng firearms po niya. So tama po yun. So at the same time, meron din naman pong ibang lugar, may kasalungat din po na operational thinking na iisipin natin na parang reverse na iisipin dun siya, so maaaring baka hindi din po siya. So tinitingnan po natin lahat ng anggulo. Kaya nga po kami po sa law enforcement nakikiusap po sa ating mga kababayan. Meron marami po kasing report na pumapasok nung tinitingnan po namin at kailangan naman namin bigyan pansin po lahat. Marami rin po dito na parang nililigaw pa o may hanga rin pa na guluhin po yung aming ginagawa pong effort. Eh, siyempre, kailangan din naman po namin pag-ingatan yung aming po mga ahente na magmalagay po sa alanganin.
1: Opo. Director, kasi nga po, ang pinakamainam talaga ho dito, yung susuko, di ba, ng kusa. Para po maayos ang lahat. Bagamat malamang kayo din po yung abogado, iniisip ng kanya mga abogado po na hindi pa naman ito penal. Meron pa hong motion ngayon at may pending pa hong main case, no? Kung ba't naman kung ikaw din si Senator Bato, hindi pa exhausted lahat ng iyong legal na pamamaraan. Meron na ho bang ngayon namamagitan para nga po doon sa usapin ng baka pwede po na magkaroon na lamang ng peaceful na pagsuko ng senador?
0: Kami po sa law enforcement, narinig ko po si General Nartates at ako rin po, nanawagan po kami na sumuko, makipag-ugnay ng mas maigi. Pero yung pong tinatanong ninyo kung mayroong mga paramdam o nagsasabi, eh, sa akin po, personally, wala po. Pero ang primary ahensya po rito na in charge sa ganyan ay ang DOJ. Pero hindi ko po alam kung meron po silang pakipag-usap doon at saka doon sa PNP. Pero malino naman po yung panawagan natin na yung kaguluhang na lahat na ito, maring mahinto kung sa ikusa pong susuko. Pakita naman po natin, Kate, na Didi Chacha, yung nangyari pong kaguluhan sa Senado, doon naman po ang punot dulo niya, yung kanya pong dapat na pag-aresto po sa kanya. Ano po.
1: Director, yung pong mga ahente ho ba natin, may mga body cam po sila para in case lang po dumating ang pagkakataon na magkaroon nga po ng operasyon to serve the warrant, lahat po recorded ng masiguro po na ang lahat ng proseso ay legal at tama.
0: Tama po yan. Standard operating procedure po namin yan na pag may operation po, pag serve the

0: kalawaran, pag-grade, lagi pong may mga suot na bodycam po ang aming pong mga ahente po.
1: Mm-hmm. And dito ho ba sa sinasabi niyong koordinasyon, kasi nga ang order po sa inyo, ang chief po na law enforcement ng DOJ, NBI at PMP, dito ho ba sir kung sakasakali po joint forces po kayo, kung ma-identify niyo na presence sa isang lokasyon po itong inyong hinahanap, magsasama-sama po kayo o hiwalay talaga ito at meron ba kayo, sorry to ask ha, nagtitiwala ba kasi sa isa na baka, alam niyo po yun, alam mo na po yun, Director? Opo.
0: Opo, meron po kami coordination at tatunayan po, nag-uusap naman po kami ng PNP na we have sharing of our intelligence data para po at least mas may spread namin po yung aming pong tawag dito, yung aming pong manpower, yung aming pong operational capacity, mas malawak po magagalawan, so hindi po magdodoble yung effort. And we have an agreement na magtutulungan. Mas kailangan po namin yun eh, kasi yung operation po nga na ito, nakita nga po natin may mga baka maaari may mga tumutulong at yung po kanyang background at saka yung nga po medyo marami siyang firearms na dala-dala. So mas maganda po na overwhelming na po yung pwesa na ipapadala natin. At napakaganda po kung magko-coordination po ang PNP at ang NBI po.
1: Yun ho ba?
0: Ako naman po, I always say there is a presumption of regularity. So I always trust po yung aming po mga fellow law enforcement members po.
1: Mm-mm. Yun ho bang sinasabi yung 100 mahigit na armas ni Senador Bato de la Rosa na nakarehistro po naman sa FED? Ito ho ba ay mga mahahaba? Ano ho bang klaseng armas po ito?
0: Nakita ko po yung listahan, halo-halo na po. Meron po mga automatic na rifle, may mga pang side arms. So halo-halo na po, iba-iba po. May mga high-powered guns po. May mga shotgun, may mga ganun po. Halo-halo po.
1: Opo. At ito pong ganito karaming armas, iisa lang po ang pinanggagalingan niyang address doon sa kanyang rehistro.
0: Doon po naka-address lahat po sa dapo po.
1: Okay. Kapag ho ba ganyan, legal naman yan, kumbaga po, no, sa isang opisyal ng gobyerno, hindi lang siya ang ganyang karami, no? Usually may mga ganyan din po na iuulat. Kapag po ganyan, wala na ho bang action ang gobyerno diyan para po kumbaga to declare it muna na bawiin niyo itong mga armas na ito o meron bang kaukulang due process niya, paano kaya, Director?
0: Ano po 'yan eh, the issuance of license to bear firearms, so firearms po na ganyan, LTAP po 'yan. Covered by law po yan.
1: Mm-hmm.
0: And parang lisensya rin po yan. That is a privilege granted to an individual.
1: Mm-hmm.
0: So kung privilege po yan na in-extend po ng gobyerno,
1: mm-hmm,
0: yung gobyerno po can anytime for any reason can cancel po yung license na yan.
1: Mm-hmm.
0: So at dapat pag na-cancel po yan, yung possession yan will be illegal. It should be surrendered or can be confiscated.
1: Mm-hmm.
0: So dahil siya po ngayon considered fugitive from justice, ako po, personally, ang position ko, that should be canceled. Kaya nga po, today, I am having a meeting with the team ng NBI. Baka we might request ang PNP to cancel po yung kanyang pong mga license to sa mga firearms na yan. Kasi may basihan naman po.
1: Okay.
0: Para ma-cancel po.
1: Opo. Are you going to formalize it o ito ho'y dadaanin po lamang ninyo sa inyo pong verbal meeting, Director?
0: So susunod po siguro kami na yun yung aming legal position that yung firearms should be canceled. Pero ang primary office po that who should do that at sila rin naman po nag-i-issue ng license to possess firearms and to carry firearms, ang PNP po. So to their FIO division po. So susunod po kami.
1: Opo. Director, kung mamarapatin po lamang ninyo ha, you may or you may not answer. Kapag ho ba in case lang po mapasakamay ninyo itong si Ginoong Bato de la Rosa, siya ho ba ay saan nyo dadalhin? Ano ho ba ang instruction kung meron man na nanggagaling po sa inyo pong superior sa DOJ kung sakasakali?
0: Opo. Well, ganun po. Ang primary agency is the DOJ, so we'll effect the arrest then turn over them to the Department of Justice for proper disposition po. So the DOJ will proceed from there pag nahuli po namin ano po.
1: So hindi po sa inyo pong ano na yon desisyon, wala hong at any time ay maaaring tawagin na jet para ilipad siya karakaraka papunta ng Dahig.
0: Wala po sa aming ano ngayon yan, restriction or instruction.

0: ang instruction po is to arrest him and he will be processed by the Department of Justice po. So yung susunod po na hakbangin after niyang mahuli ay sa Department of Justice po. At saka dapat po, syempre, we understand may court proceedings po yan eh. Na ibig sabihin may pending pa po sa court. So kaya DOJ po ang primary na sasagot po dyan.
1: Okay, sige po. Sir, meron ho kayo na nabanggit ata sa isang panayam na more ICC arrest warrants are coming?
0: Well, there's an information related to us na alam naman po natin yung kaso na ipinay, there are other co-conspirators and they have information na related to us unofficially na yung mga warrant of arrest pa may darating po. That's the reason why. Kaya ko po nabanggit yan dahil ang reason po nga, when we are being asked on the details kung paano lumabas yung warrant, paano nangyari, that's why we don't want to discuss it dahil may other personalities pa nga po na pwedeng masubject to a warrant of arrest galing po sa ICC. So we don't want to compromise the operational details po niyaan kung malaman po ng mga subject po. Baka mayroon pong magkaroon po ba ng kompromiso na yung reaction po ng mga taong arestuhin at yung reaction din ng other groups ay makompromiso po yung proseso po.
1: Okay, may pahabol lang pong tanong si Chacha po. Kumamarapatin po lamang ni Director, ha? Opo, Chacha. Opo.
2: Yes, Attorney, opo. Bago po yung tungkol doon sa cyber warrant ng Peanut Gallery Media Network, nito pong nakaraan doon opo. Din sa inyo pong press con, sinasabi ninyo, dapat kusang tumulong si Senator Robin Padilla para malinawan kung paano nga nakaalis si Bato doon sa Senado. Paano po ba ito? Anong gagawin ng NBI? Kung hindi siya kusang magbibigay sa inyong information, papasabihin niyo po ba si Senator Robin? Paano po yun?
0: Well, again, yung pong proseso na yan, we will refer it to the Department of Justice. Ang position ko lang nga po noon is, siya ang huling kasama ni Senator Bato. If there's any person na makakapagbigay linaw po kung nasa si Senator Bato at kung paano nangyari, eh wala iba po kundi si Senator Robin Padilla. At siya naman po, inamin na rin naman niya na siya yung nagpasakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar, eh dapat po official sigurong magkaroon ng paglilinaw po sa kanya. Yan lamang nga po, yan ay iniiwan po namin sa jurisdiction po ng Department of Justice.
2: Oh,
0: pag kami po inutusan na ipasampi na siya, ipapatawag po namin.
2: So it will come from DOJ kung may ipapasummon man or subpoena ng mga members po ng Senado na dapat sumagot dun sa naging pagtakas ni Bato.
0: Tama po, pati rin po yung mga ibang personalidad na nakita po sa CCTV at lumalabas na sila ay may kinalaman sa pag-alis ni Senator Bato doon po sa Senado.
2: Director, napag-uusapan nyo na po ba with DOJ and with other government agency kung merong planong ikaso doon sa mga may kinalaman sa pag-alis ni Bato sa Senado? Kasi may binabanggit kayo last time na nasa Senate Protective Custody. So kung sa inyo nandiyan, dapat kung pwede na siyang silbihan ng warrant of arrest at wala siya dyan, sila din ang dapat managot dito. Tama po ba yon?
0: Tama po. Meron po kami mga recommendation ha, na binigay namin. Tapos at the end of the day, ang DOJ po, nung nag-assume sila ng jurisdiction at lagbas po ng memo na sila mag-iimbestiga, pre-provide na po namin ang lahat ng detalye na meron kami in relation po dito sa nagyari na to.
2: Kailan,
0: at we are just waiting for another instruction po.
2: Oo. Kailan po natin inaasahan na lalabas po kung sakali man ang desisyon ng DOJ ukol po sa mga bagay na to?
0: Well, palagay ko po naman may mga initial findings na. So, anytime soon, baka itong linggo pong ito, meron na pong mga lababas na mas malino po na direction at decision po.
2: Oo. Last na lang po about this issue. Will there be someone liable tungkol po dito sa hindi na natin alam kung nasan si Bato ngayon?
0: Nangyari po, dapat po meron kasi he is considered guilty from justice. Para sa akin po, on the part of the law enforcement, sinasabi ko nga dapat nahuli natin. Nakipagkaroon ng pag-uusap na may protective custody na wala bigla. So, dapat po siguro may managot. Kung sino yung dapat na nagkakalinga at umahawa kay Senator Bato, sila muna dapat ang una makapagpaliwanag bakit na ganun yung nangyari. Ano po. At kung mayroon po mga pagkukulang, sa palagay ko, medyo nagkaroon ng mga kulangan, dapat may pananagutan po sa ilalim ng batas po natin.
1: Sige po, before itong PGMN issue, para lang ho tayo dito muna din po sa nangyari nga in the Senate. Sir, alam po namin na meron na pong investigasyon na ginawa ang PMP, di po ba, at ang CIDG, at present doon po sa press con sa Malacanang si Secretary Bida ng DOJ. Ang NBI ho ba nagkaroon na po ng sariling investigasyon? Inyo ho bang hawak o napanood na ang actual na footage po, CCTV,

0: ng walang putol, hindi po splice o anuman?
1: Ganito po, no? After po yung nung May 13, early morning pa lang po, 8 o'clock pa lang, meron na po kaming spot report na ginawa yung po aming mga nandodirected sa GSIS. At the same day, naggawa rin po ako ng task force to investigate independently po para malaman po ano talaga yung totoong nangyari. We were able to get hold of CCTV footage just galing po ng GSIS. Nag-request din po kami sa Senado pero hanggang ngayon hindi pa po kami napapagbigyan ng kopya ng CCTV po ng Senado. Pero meron naman po mga ahente kaming naka-body cam, saka yung po mga lumabas na video footage galing po sa iba't ibang network ng mass media po na kuha po namin na kulit. At yung pong ipinakita po doon sa press ko ng Malacanang na initially nakuha ng CIDG sa Senate, nakita ko po yon kasi inisinabit ko po yung aming mga tao, pati po yung baril na pinaputok dito na NDI. For investigation, nagsimula po ng 3 p.m., 1 a.m. na po natapos na following day. So nag-participate po kami ron. At nung during the investigation, ipakita po sa akin ng CIDG kung ano talaga yung nangyari. At doon po nakita namin na consistent yung sinasabi po namin na wala po talagang pumasok sa grounds ng Senate na NBI. Yung NBI po talaga na GSIS lang. At consistent pa rin po yung sinasabi ko nung alala niyo kung niyo ako in-interview. Isang NBI agent lang po yung nando doon kung saan po pumasok at nagpaputok po si ang usaha po, si General Aplasta. So consistent po lahat doon. That's why kami naman po, yun na rin po yung report na ibinigay namin. Pati po yung paghuli ron sa volunteer na agent, nakita rin po namin na hinuli siya sa grounds ng GSIS sa may canteen. At ang ginawa, dinala siya doon sa Senate, sa second floor kung saan nagpaputok yung usaha at doon siya pinadapa. Doon po siya parang inaresto. So nakita po namin lahat yun. At malinaw naman po yung pangyayari.
0: Sige. So ilan pong ahente ng NBI ang nagpaputok ng inyo pong cover fire na tawag nga?
1: Isa lang po. At limang putok lang po, tumutugma din po doon sa ballistics. Ano po. At yung nga po, maganda yung mga video ng ibang network. Na, yung po, channel 5 pa po yun. Sa network pa po yun, naririnig talaga, do not engage. So cover fire lang pala talaga yung pinaputok para po maka-extract po sila, makalabas po.
0: Sige po, iisa lang pong ahente ang nagpaputok pero meron siyang dalawa pang kasama, tatlong binabanggit, tama po?
1: Apo, isa po yung volunteer, but hindi po siya yung volunteer na hinuli. Ano po, kasi na nagkakaputukan yung volunteer na hinuli, nasa pinfloor po. Overview po ng video yan. So tapos, yung pong blue guard po ng GSIS. At wala pong dalang baril yung volunteer, parang runner lang po yun.
0: Okay. Sige, so nakita nga po ito natin sa report. Kasi may claim naman itong si Ginoong Aplasca nga na splice daw yung video. Para lang ho daw, kumbaga, i-jive, no? Doon sa narrative ng NBI, ng DOJ at maging ng CIDG. Ano pong take nyo doon?
1: May timestamp po eh, yung CCTV. Maari pong sinasabi niyang splice. Ang ipinalabas lang yung portion para ipakita po na yun lang talaga yung tao ron. Pero yung buong video po, hanggang ngayon, di naman po nila inilalabas. Patagal na nga po kami nag-request. Pati nga po yung pagdating ni Senator Baturon sa parking lot noong May 11, hindi pa rin po nga napapakita. Ang nakita lang yung habulan. So, mahirap po yung claim na sasabihin ng splice dahil nakita natin yung CCTV. Hindi po magsisinungaling yung footage at CCTV. Tsaka, hindi lang po naman yung CCTV ng Senate at GSIS at ipresentado sa Malacanang. Ang titingnan din po natin yung mga lumabas po na coverage po ng iba't ibang media outfit, saka po yung bodycam nga po na suot-suot ng aming mga ahente.
0: Opo.
1: Namin pong isinorender po.
0: Pwede ho lang namin bang malaman doon sa inyo pong napanood na CCTV ng GSIS o maging doon sa part ho in the Senate, yung pong maraming tama sa salamin na galing daw dito po sa mahabang armas na ginamit ni Mr. Aplasca, that portion po na may mga salamin, is that part of GSIS or Senate?
1: Ano po yun eh, yun na yung salamin sa Senate po eh. Pero ang lumabas nga sa ballistic, galing lahat ng Senado, papuntang GSIS yung putok ng bala. At wala pong galing sa GSIS, papasok ng Senado.
0: Oo. So, doon sa footage kasi, di ba, nag-jam yung kanyang hawak na barrel. Tapos, nung gumana na ito, sa pintuan, ano yun, nilabas niya lang yung armas at nag-spray siya nang hindi niya alam kung saan tatama?
1: Eh, ganun po yung pinapakita. Ang justification po niya, kapit, warning shots daw lahat yun eh, yung pinaputok na yun eh. Yung
0: opo, opo. Sige, anyway. Anyway, sige po. So ito nga din po ay meron ng official report, no, ang PNP, at may mga humihingi pa po ng ilan pa pong independent na mag-iimbestiga sa pangyayaring ito. Sa inyong palagay, meron pa bang ganon? Sino bang independent investigating body ang mag-iimbestiga nito kung hindi sila naniniwala sa PNP o maging sa DOJ kayo o of course NBI?
1: Oh, yung CIDG na po na investigation yun eh, napaka-independent po, that's why we participated, sinorender po namin yung baril. Hindi ko po alam kung sila sinorender nila yung mga baril na pinaputok po ballistic, pero sa part po ng NBI, we submitted it. Ngayon, meron po namang DOJ na investigation. Ngayon, hindi ko na po alam kung sinong independent body sinasabi nila. I understand, parang gusto nila ipasok po sa Blue Ribbon investigation. Kami naman po sa NBI, from the day one, nakita niya naman po, na-interview niyo po ako, Katid. Consistent po yung kwento at aming pong sinasabi na position. At ngayon po, nasuportahan na po ng mga ebidensya at mga dokumento at pati po testimonya ng iba't ibang tao po.
0: Sige po. Sir, ito pong kaso lang nitong PGMN, binigyan na po kayo ng Pasig RTC Branch 71 ng approval para warrant to examine computer data. All right. Opo. At ito po ay may mga pangalan nga dito nung mga binabanggit po ng mga may-ari ng gadget na ito o mga gamit. Sir, kung mamarapatin po niyo ulit ha, pasensya na po kayo. Meron na ho, ito ba inyo na pong nabuksan? Meron ho bang mga information dito? May mga incriminating information ho kaya?
1: Sa ngayon po, we're in the process of opening. Yung order po ng cyber warrant kasi, we can do access. So meron po kaming technology to access that. At kung hindi po namin siya mabubukas ng ganun, yung po mga owners, they're duty bound to provide us the access. Yung password po, pwede po buksan yun. So para po makita namin yung mga laman po. So pero sa ngayon, sa proseso pa lang po.
0: Ah, okay. So wala
1: matrabaho po kasi yun, Katin. Hindi po ganun kabulis ang sistema ng pagbubukas po. Although we have the technology po.
0: Okay.
2: Director, anong sakop nitong cyber warrant na ito? Kasi pag sinabi natin, phone, computers, or social media accounts ng PGMN? Ano po exactly yung sakop?
1: Lahat po ng laman ng gadget namin pong nakumpis. So
2: okay,
1: kung mabuksan po yan at may social media account po ron, may conversation, may videos, may photos, may text messages, may call logs, lahat po yan are subject of that warrant.
2: Oh, attorney,
1: ibig sabihin po nito, we can make use of that as an evidence po.
2: Oh, Director, sabi niyo po kasi kailangan ibigay nila sa inyo yung password. What if hindi po sila magkusang magbigay nun? Pwede niyo pa rin po bang i-access yun? Paano po?
1: Pwede po. By using our technology or they provide us the password as upon order of the court. Otherwise, they will be put in contempt.
0: Actually, it is in the order of the court, sir. It is here, stipulated.
1: Opo.
0: Nakalagay dito, no? Alright? Nakalagay po dito.
1: Po.
0: Opo, opo. Nakalagay dito, no? Ang binabanggit nga, they are authorized to order the respondent individuals named herein to provide the passwords or biometric authentication for the this device is subject of the cyber warrant. Ito po, nasa court order eh.
1: Tama po yan. Tama.
0: Pag hindi sila sumunod rito, ko-contempt lang sila?
1: Tama po. Iko-contempt po sila. Iko-contempt po sila ng court.
0: Pero hawak niyo itong mga gadgets na ito ngayon. Ano po?
1: Asamin po. Apo, asamin po, Katid.
0: Okay.
1: Po
0: pero
1: book as evidence kaya hindi po i-release hanggang di po natapos yung kaso.
0: Oh, sige. Pero hindi pa ho kayo nakapagbubukas as of now. Meaning, ganun po.
1: As of now, wala pa po. We will come out with the report to the court kasi we are instructed to make a return of parang order of the court return na service po kung ano po yung nagawa na namin po.
0: Alright. May takdabang panahon to? Itong effectivity po ng warrant?
1: Wala naman pong nakalagay dyan na gano'n hanggang hindi po namin na-access. Ano po? Kasi alright, while the case is ongoing, pwede po namin gawin po yan.
2: Oo. Director, kung sakali man po mabuksan nyo na yan, will you make it public kung sino man po mga nakausap ni Mabanta, mapa public officials man yan or politiko?
1: Well, I think that's the reason why we have to make a report to the court. Dahil yung mga mangyayari po dyan is the court will come up with an order po. Paano po namin i-handle po.
0: Kasi nga din, yung data privacy, baka din po umiral dito. No? Hindi agad-agad. Anyway, doon po sa mga sinumpi na po ninyo, Director, na hindi sumipot, kumusta po yun? Meron ba kayong panibagong sumpi na doon sa mga hindi sumipot?
1: We will give them another chance na masumpi na. Kung hindi po, kung ano yung nasa amin na mga dokumento at ebidensya at mga testimonya, yun na po yung aming gagamitin to proceed, whether mag-file ng additional cases or file sila ng case, or kung sabihin na walang grounds to file to proceed further po.
0: Okay, sige po. So kami po ay nakaantabay din po sa isyong ito. At Director, pasensya na po kayo. I'm sure kayo po ay napakaabala in demand kayo sa mga panayam for giving us the time to ask these questions po, Director.
1: Wala po naman. Maraming salamat din po sa pagkakataong binibigay po ninyo. Mabuhay po kayo.
0: Thank you. Director Melvin Matibag ng NBI. Oras ngayon, 9:48.
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, at Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan.
4: Visayas hanggang Mindanao.
5: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
4: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
5: Ug diara, maka-proud.
4: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
2: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
3: Ano ba, ina-love scam na? Ayan.
2: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
3: Ay, kasal na po pala siya.
2: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
3: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
2: Tutukan ng
4: match made with DJ Anna Ramsey.
2: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1PH.
5: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap dun sa mga tao. At sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists. Kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng balantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa
8: anak, si Marjorie Velasco. Good morning, Marjorie.
9: Good morning po, DJ Chas.
8: Magandang,
9: pilot.
8: Magandang umaga po. Kayo po ba ay nakikinig
9: magandang
8: sa amin? Yes po. Kayo po ba ay nakikinig o nanonood sa amin ng TV?
9: Nanonood po sa TV po.
8: O, balita ko, kakasimulan nyo lang daw pong manood sa amin itong Pebrero 2026.
9: Opo. Opo, neto lang po February 20 po.
8: O, kasama nyo daw po ang tatay nyo mismo habang nanonood ng programa.
9: Opo, binan ko pong lalaki po. Siya po talaga yung nanonood. Wala pong cellphone. Kaya sabi po, ako na lang daw po sumali.
8: Ayun, si tatay.
9: Kasi marami nga daw po kayo natutulungan.
8: Ang inyong father-in-law. Ilang taon na po si tatay?
9: Apo. Ano na po, 63?
8: 63 years old. Sige, mamaya po, apo, pag-usapan natin ang inyong kwentong buhay. Ano muna yung Bible verse na binigay po sa atin ni Pastor Jeff?
9: Apo. 2 Timothy 4 verse 7 po.
8: Mm-hmm.
9: I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.
8: Amen. 2 Timothy 4:7. At ngayon po ba katabi niyo si tatay dyan? Ang dahilan kung ba't kayo natawagan ngayon?
9: Opo, nandito po.
8: O, pwede po ba namin makausap si tatay?
9: Nandito po. Pa, sakay pa. Bibigyan ka.
10: Hello.
8: Hello po, tatay. Ano pong pangalan niyo, tay?
10: Pedro Pamor po.
8: Ano po ulit? Jomar?
10: Pedro Pamor.
8: Tijo Pamor.
10: Opo.
8: Tijo Pamor ang pangalan niyo po. Ano pong spelling nun, tay?
10: Pedro ang pangalan ko po. Pamor ang apelido.
8: Pedro. Tatay Pedro. Tama
11: si...
8: po.
11: Pedro po,
8: pa, ano, DJ Chas. Ayun, si Tatay Pedro Pamor. Tatay Pedro, kayo daw po ang talagang nanonood sa amin ni Manong Ted.
10: Oo, araw-araw po yun mula po nung pandemic.
8: Simula pa nung 2020. Matagal nyo na po bang pinapasali?
10: Opo.
8: Ito po inyong daughter-in-law na si Marjorie?
10: Ma, nung Kailan lang po?
8: Nung kailan lang. O saan niya daw po ba dadalhin kung sakali itong 2,000 piso na mapapanalunan sa programa?
10: Ay, pang-ano daw niya ng eskwela, sa pang-ano ng eskwela ng mga anak niya.
8: Sa mga apo niyo po.
10: Opo.
8: O si nanay po ba kasama niyo rin dyan sa bahay?
10: Wala po, nasa Balensuy, ano, may kawayan.
8: Bakit po hiwalay si nanay sa inyo, tatay?
10: Hindi, may, siya nagkatrabaho eh.
8: Ah, okay. O may maintenance po ba kayo, tatay?
10: Ayong ano lang, yung, ano yun, yung sa mata, nung, sa pag, naoperahan yung mata ko, yung gamot, anong gamot yun? Anong gamot yun, Nicole?
12: Sa mata daw.
10: Ha?
12: Optagard
10: po.
8: Sa mata daw, gamot sa mata.
13: Oo, baka pampatak yun o anuman na supplement para sa kanyang mata.
10: Ano po yung tablitas, yung sige. Tablet.
13: Alright, sige. Sige, so Tatay Pedro, ilan po yung inyong apo na gustong tulungan para po sa gamit sa school?
10: Ano po yan, apat.
13: Apat?
10: Oh, ay, tatlo. Oh, tatlo po.
13: Tatlo. Ano po mga grado nito?
10: Maliit pa yung isa eh. Ano mga grado nito?
12: Si ano po si Grito po.
10: Si na lang po ang mga pa-pa.
8: Ito na, pinasa na sa kanyang
10: daughter-in-law.
13: Okay, sige. Okay.
10: Ito po, DJ Cha.
13: Oo. Alright. Ilang bata ang bibilhan ng gamit sa school?
14: Isa lang po. Started kasi po grade 2 na po. Yung bunso ko po, 1-year-old pa lang po.
13: Okay, sige. So, para lang ito sa grade 2 pupil mo. Okay?
14: Apo. Dalawa lang po anak ko po.
13: O, sige. So, 2,000 piso ang aming papadala sa iyo. Pambili mo ng gamit sa school nitong iyong panganay. Anong pangalan niya?
14: Jalia po.
13: Delia?
14: Jalia po.
8: Jalia.
13: Jalia Pamor. Tama?
14: Ano? Ayala po ang apelido niya po.
13: Bakit naging Ayala?
14: Sa ano po, sa mama po ng asawa ko po yung apelido po.
13: So bale ang asawa ni tatay, ang apelido Ayala?
14: Apo. Yung dating asawa po.
13: Ah, okay.
14: Apo. Bale pangalawang ano na po, apo.
13: Oo. So ayaw mo ng Pamor, gusto mo ng Ayala kasi nga mukha mas tunog mayaman, ano ha?
14: Hindi ba?
8: Sinanod
14: ko lang po sa tatay po.
8: Jalia Ayala.
13: Oo. Ayaw mo nang samahan Ortigas o Bendia. Ayala talaga. Pero mas gusto ko yung Pamor.
14: Ha?
13: Okay, sige. Ilan na anak mo?
14: Dalawa pong babae po, Sir Ted.
13: O, sige. Baka sabihin ni tatay, anak Pamor. Anyway, natutuwa ako sa inyo ha, sa iyo. Ang tawag sa iyo Nicole, hindi Marjorie. Nicole ba pangalan mo?
14: Nandito rin po kasi isang anak po na college po.
13: Anak nino 'yon.
14: Anak po ni Papa. Ano po, kapatid po ng asawa ko po nandito po.
13: Ah, okay. So sino saan nag-aaral 'yon?
14: Sa Yanga po, nursing student po.
13: Alright. Siya ba scholar o paano? Sino nagpapaaral sa kanya?
14: Tinatawid lang po nung nanay. Hindi po siya scholar.
13: Tinatawid ng asawa ni tatay?
14: Opo. Siya okay. Lang po ang nagtatrabaho.
13: Okay. O sige, anyway. So, ang hirit nga naman itong si tatay ay para sa iyong mga anak. O sige, magpapadala kami ngayon. Ito muna, simula lang ito. 2,000 piso. Manggagaling ito sa ating kay Happy Daddy at kay Happy Kay. Abangan mo yung tawag ng Amista. Pasalamat ka sa kanila.
14: Apo. Thank you po. Thank you po, Sir Ted. DJ Cha, saka po sa mga Happy Anonymous po na lagi pong bukas para po tumulong po sa amin.
13: Oh, sige. Yung nag-aaral ng nursing, kung sakasakali, magparamdam kayo sa amin, ha? Kung sakasakali lang naman.
14: Apo.
13: Okay. Salamat na marami sa inyo. Thank you. At kay tatay.
14: Thank you po. Thank you po.
13: Okay, tatay. Nood ka pa more, ha? Para tayo makapagbigay sa iyo ng mga impormasyon at diskusyon. And hindi nawawala po yung ating The Daily Brad. So
8: amen.
13: Kami po ay magpapaalam na dahil po mag-aalas 10 na. Panahon na po para sa ating The Daily Brad. Sa ating Sana Lord! Thank you very much po. We'll see you again tomorrow.
8: Baka magulat kayo magbingay ng Bible verse si Idol Lord, ha? Oo. Mga kapatid, bukas po kami ulit. May 26 na bukas at araw na po ng Martes. Maraming salamat po sa apat na oras sa pagsama niyo sa amin ni Manong Ted Filon. Kasama niyo nga po DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ngayon, tingnan natin kung may dala ba siyang Pokemon. Idol Lord,

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B107.9. We don't stop the music.

She reaches for the light on the mirror.

0: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal

0: Kibasa's radio time. It is now 1:30.
1: Time check brought to you by
2: RH Super.
3: Ang shot ng tropa.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
4: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
8: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
9: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
10: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
11: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: B1079. Light and easy on B1079.

Hi. Hello. Bangin ya. Pananhin butiki. Molugan. Pago sangkayan, pizza 25. Amo nagkatapos ang Lunes at Mayo. Sunod nga Lunes, Hunyo na. My God. It's so easy. Iba talaga ang buhay. Lunes na Lunes, May 25, 2026. Natunta nga na kita mo pa yung panlawas, panginabuhi, ng sukad man gihapon. Siyempre, naton gihapon permi. Pagbantay hiton, prevention is better than cure. May lalaliwat maabot nga bagyo. E kita tanay, unahon tanay at pakabuhi. E paghinulat nga bagyo, hindi nakakaupay. Makalilisang yun yan ang sitwasyon. Naduroy, ano? Damot mga kalamidad. Kalamidad pa rin diha, bulsa ha Malacanang. Ubus naman sa lapi, pero nakatrilyon tatutang. 250 million pagbutos sila. Oh, God dito. May 20 million cash on hand. Ala. Grabe. Proyekto lang ito, hanggang 250 million. Itong 20 million cash itong cash on hand. Balen. Limbaga dayon. Ano ba di malimbag itong? Nabiyan ang mga panahon kaya baga makuurit kabutangan. Di ko din buinas. Grabe. Waray naman niya sumulod. Waray maliwat niya magdaog. Ano yung kabuinasan? Iging balik ka pwesto. Yun.

ating pabagalyo tinihin kikilat. Na pagkikilat diretso nga duha il kanya. Ang kikilat dito na kay guha inin lutuhan. Agit lutuhan. Biglang luto. Makalilisang ano? Kita ko kanina sa rin ko, ha? Naging butang dayon. Ayun, ay sobra naman sa katuig. 1 year man lang itong ban, itong politiko nga perdi. Ng politiko nga waray na igbutang anay. So, sa katuig lang ito, kaman itong katuig, pwede ka na ibaling. Dating senador na waray lumusot. Yan ha, iging butang. Como bago nga secretary. Ano? Oh, ano na nangaon nga ninhira, nagtrampo kami, nangaon kami. Ana mo nadto sura kun baga waray good baga ka Korean, naduldul la kami asin. Okay naman. Anin baga gutay nga salmon, duldulin asin ngan kidja okay na. Iyan na diri ni magduduldul. Eh, secretary na mismo. Haduldul. Ano? Ano, duldul? Hindi rin itin nga ni magduduldulin. As in, Department of Labor and Employment Secretary. Ha? Talaga ka, uyo, timbaga mga matitiguan. Eh, ganito, napababayan. Kaya na ako ito na naibulig. Bisan kung warayas lumusot, na ako na naibulig. Hadto nga panahon. Oo, di rin pwede sharing pa. Walang iwanan. Ah, asya, God. Bahala na rin magkapipresura. Bato. Basta ito, ibabalik ko din eh. Maupay niyan baga record. Eh, MMDA chairman ko din eh dati. Naging senador. Yan ha.

Department of Labor and Employment Secretary Dole, si Secretary Francis Tolentino. Pag-o ngin butang mismo ni Bongbong Marcos. Siyempre, malakas kat presidente. Kung man yan na, init sitwasyon mga kasangkayan, kanini, tinatawag init politiko nera nga inin, ang tawag inin nera itong mga politiko, ha? Bagahin, kung baga pagkaon, seasoning. Magparasya. Inera, kuhan ini, positioning. Panmubutang ina posisyon, an mga nagpakabulig, an mga nagsakripisyo, nganhan magpakisalapi. Ha? Ito mo, upay. Makisalapi. Kaya nung araw na magdaw, kaya makisalapi man na dahil ni. Upay man ang program, upay man program, upay na niya kinin mga project. Iya mismo trabaho nakalahay MMDA pero kay magaano man kita kay may edahin ni Liot ni baga programa noon nga baga Liotin ka ng purpose. Ano nga purpose? Pinili ano iyahin ni kinikita lang ni Hanto ni Tol nakalala ka na kiniudog kay Tol. Tol, kumusta ka? Aningan ni Liotin yan una an MMD pa ya nilot in haton halite i Tol Tolentino kon niyan iya pinili gap ani ni lugar kun baga ehya man strikto ha MMD ha do strikto pero kun era tawo nga nadada ko parang lita nakilala ha kun na siya pala si muna yan ayan mo na lang yan ako nang bahala abot niya dida okay. Hitol. Kaya tinawag siya, Tol, kapatid! Okay ka? Ang ganda ng posisyon mo, kapatid. Sana all. Kaya, mungga dito. Baka, ano man kita. Kay mahinay ang performance, no? Ni Bienvenido Laguesma. Iyagin liwanan. Kay mahinay. Kuan la asin la ang ginagamit duldul lahen asin liwanan ta di kay kon adi diri adi asin it kinakaon di may ni ton tinatawag yan ang upay labot lit litson ah litson bili ah mungin kahruyag diri litson di litsi litson bili kuan nga yan ini ginihimo bahin kan ba bugin nga litson talaga pero iba yung nga kalitsyon nga. Ah, nagun talaga itrasa ito. Parang sobra pa kalitsyon. Nga diri, dira, nga litsyon bili, diri kung mataba. Di pa rin litsyon nga bugos good. Yan, nahiwa lahin, himuon nga litsyon bili. Maupay. Amat paborito nga ni Tol. Tol, kumusta ka? Iya, Tol, Francis. Tolentino. Itong baga, sering pa man hibubutang nga ni, ilaka mo itong ka, sige pati ayos nung sama, ilaka mo kay ipa, ilaka mo ka awa, kay wider-wider mangulay niya na, kung baka sa kay kahiton administrasyon, ibutang ka Francine, adios, alabi na kay Francine, kasi nga ni, ato kalit luyo, basta nabiyahe sa kay, okay na, kay tayo ni kay Francine, ibutang gudayon, wari din listahan, tigdala, ay nako yan yun na lang nakabutit panahon may gapiton baga katapusan samtang era pa kauyo minarkusay naman yan ah kamandiwat kakskadlas ang digalit ng minarkusay kaya na pa man na-erate administrasyon kaya mabaro na nga na kita pagpili itong saktong ang tama nga waray pinalitay. Ito, tulong man lang ni Tato Nigin na pro-promote din, he. Performance, track record, integrity. Ito lang, atutulo. Misan wala na ito ibang mga buwa. Ito iba itong lumampos na kanin tulo, mangyakanin 5 minutes, buwa na ito't iba. O pala itutulo, kaya nilalaban duro.

Ano ni performance? Nakita. Oh. Amo ni mo track record? Nakita. Oh. Amo ni mo integridad? Oh. Di ka durong ka makisalapi. Paro kang tol. Di ba tol? Nakikita man ito. So, masabutan nga ni ngay tao, mabaro na yung pagkena. Kasi nga pag inanuna na, pag inidukarit mga butang, tinigod na idukar. Sorry po ah. Pira talaga eh. Ay kundi, rila ka mga kabatikan na Mayor Alfred. Alam mo naman ka mo, ingkokot ko lang ito niya. Kaya nga, muta niya ginyaya kang permi. Alam ko yan, kilala ko yan. Kahit saan, kahit sa Congress. Pera-pera lang yan. Eh, pag nag-eleksyon, pera-pera lang talaga. Amoy doon. Pero, pag-aabotit panahon, amoy doon. Di ka nitong kikilala ng luwat niya. Kaya, pera-pera lang busog, pera-pera lang nakakaon, pera-pera lang iraupod. Ano, what di ka nitong tatagan na siya? Huwag yan mo yan. Binili na natin yan. Binili. Aray na. Di ka masaka ka ng antwaig ba? Di ka nito na asikaso. O, ba't pumunta pa sila dito? Binayaran na natin sila eh. O, good ano? Pero ila ka mong sumatit, iba? Ha? Atong line eh. Mayor, mga panggabi. Kumusta? Ah, gabi. Kulog pala ka yan. Ay, pagpaggabi ako. Kulog pagadla ka. Oo. Sige. Wala siya pa yan. Ganoon naman talaga yan. Ano na ulan, Meda, nag-mission sa akong kakulog? Ano to kabalay? Hay, nakunuan ka ng project ang Causeway. Oo, ngayon ano? Mangalimtan na. Waray na. Ang butun pagsanglagon tayo ni dito, Spain ni Saldi ko. Kaya at mo na Spain ni Saldi ko. Hindi, malugod na dadagop. Ano nga at Hispania? Pero kung nadalain sa Hispania, Manila, dakop na ini. Pero kaya at Hispania. Sabi, ano? Meron naman talaga pa eh. Kuan man ini, nga Causeway. Ito ang ngaranan construction. Iya nga eh. Kaya kung mura ito nagpagawas dahil ng DPWH. Ano ka doon? Pero 6 billion? 6 kung 8. 8 billion? Ang nakuha hining construction ni Saldi ko? Kan Saldi ko tagun talaga. Kaya amot nga aran dito. Pero kaniri man kan Saldi ko. Kan man. Wist ano ito nga construction. Malilisang ano? Wala yun na Causeway. Hindi mo nakita ang maharap kung nakahit dapit niya Causeway nga ginatatrabaho. Basta nasa rin man lang. Gin-search ko, nasa rin lang. At magtitikang ko na yun dito ha. In may San Jose. Di pa ka di ha may din hi may ano ni haran iton ano ni nga gym ano to da na atubangan lamon nga ano ito tingo gada di da kagi ngani naman luwat di iton may City Hall ang buta ay nakaagi gumalibot ada. Tapos diretso na nga ito may San Jose. Logo doon ang kadako ito ngayon. And iyegin hatag hakon nga information na siya rin. Kung dito tayo ha, hatanawan, nga tatulusa, nga niya palo, nga nata, nga nata, nga nata kloban, kung ito, naging trabaho, na humanlugod. Oh, ito nga dit mga ligi dit mga kabaybayon na ginhimo no na in project so may adalot itong budget nga mga milyones man ini na humug ako pag binasan mga numbers may 8 million may 6 million ano ka ano dit pag iapit kwarta puro sila yung mga numbers sharing ko makalilisa ngayon ini ano ini nga mga gintikangan kuan ini inin ng mga proyekto maiha na ini kunbaga di pagad nga ni ini hin administrasyon gintikangan itun han una pa wala la kahuman na balik la ini karan senior pa nga Marcos ng mga proyekto la ganda no ngadaya na yan ang naka inin establish yan ang naka pagtikangin yan iba human na oo so ini nga mga proyekto mga kasangkayan sana kung naging papagawas ang Department of Public Works and Highways
masasabutan tagod man talaga kung kakano ini gin trabaho sanit paguman, di ba? Ay tied in bank with ito kauyo. Ini nga tied in bank with mga kasangkayan para da tulusa nga oray man ti abot nga tatulusa nga ni kay tied in bank with an program ito nga tatulusa. Nadtuhan bungsaran mismo ang balayan aton former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Amot ang plano itong nga tied in bank with oray may oray ma materialize dala nga yan ha may dala may amo na San Roque ha tanawan nga di naman ha palo nga di na ha may airport iton nga tied in bank with ini yan na kasangkayan amot ak gusto yung paabot nga ini nga yan nga inin proyekto no tikang dito ha inin San Jose kay instead nga an biyahe ton tikang ha airport nga niya Tacloban, that is 40 to 45 minutes an biyahe. Kung mahuman ito nga causeway, naabot lahin 10 minutes. Oh, may 45 minutes, mga 10 minutes na lang. Harani na. Tikang din ha downtown nga airport. Di ba? Kung naging malinampuson unta ito nga project. Pero kay dako, ganito nga. Bisan na itong sinyuntan 6 billion. Bisan daw ulit itong 0.5 million. Ginhatag ako. Kaya na ito din. Nakitong baga mag-iina rin nga. Sa nga, akong lakanay. Maimuyo din ligid. Kaya po ba na kang purpose. Panatag. Pero yan ang kasangkayan. No? Amo itong naging papakyan na. No? Ngayon nga proyekto, bisan kung waray ini maging malinampuson, amat mo upang matawagan unta ni Secretary Vince Dizon nga may adahin ni otro. Ha? May na naliwat tinatawag nga Roraman. Kay waray man mahuman nagkalayas man ang mga kontraktor ng hangaran. So yan na magre-rebidding. Dilot ang susumutin ng taga Department of Public Works and Highways. Kay maram kamuhin nga DPWH, daming pera, walang hirap. Talaga? Oo! Panahon pan senior nga Marcos, bisan nga niya ito nga nawara, amo ito nagbansag nga DPWH. Ha? Nga ito mo upay ka o yun. Ay, kung ka naga senior citizen, ka naga baro kahit ito. Ang DPWH ang panahon ng senior nga Marcos, imbansagan ito. Departamento ng Pagnanakaw na walang hanggan. Tub-tub nga da yan. Adalagap ito. Walang hanggan. Ng mga pagnanakaw. Sige, pakasukaso, erbistigar. Waray, may naipapaslak. Ginoko. Tub-tub lang dito ito. Pinakaminos, assistant district engineer. Ginoko, ang senior, waray. O, amutaan nga niya na kinin Secretary Bunuan. Kakawara-wara na nga niya. So ini din hima kang sanggayan going back ining inin project ano na tikang San Jose nga niya Tacloban no amo ini tat sinisharing nga ang tied embankment may ada ko ginkita dito ni ginsend ha kun hini ini nga tied embankment kay may ada itong tied embankment natural kaya bit mga ligid gintikangan la dito itong katapusan nganit dito katikangan amo lang ginhimo nga tied embankment. Ang but nga ang trabaho una kunta nga himo na kasi waray na. Hanin tayo yung bank min nga di doon tinikangan nga di katapusan ng yung trabaho. Linurong ganunog ko na siya. Ginkita ko. Waray man. Ito mo lang dito ang picture ng drawing. Ay, balitan nga trabaho. Ano? Lato-laton tan. Laki na asing man nag-rebid. But ko na. Ninigawasin nga rebidding. Wala, 6 billion? Rebidding? Siya nalot ito na da. Wala siya man. Alas 5.36! Ito, ano? Yan ha, it iba. Nasa ring sayang ba? Sayang nga, ano? Kay pera ng mga presidente ang nag-agi. No? It, dinhi ato na Region 8. Ginlalao man kay harani man kuno kita. Harani daw kita hit Malacañang kahit presidente 50%
Itdugo, Winaray, Itdugo, Ilocano. So, naglalaom kita nga inyong mga proyekto, mahiagian untayan ang mahuhuman ini kay Singabuton. Pero ng mga presidente nag-agi, waray man ka ayad. Diba, waray maghihimuhin nga inin proyekto, ano yung tawag ini, Skyway? Kosuwi. Kosuwi. So, din eh, na-establish lang din, nakita lang nga, nagpasalamat lahir nga, hingkadamo naman ka dito nga nag-agi ng presidente ka uyo. Waray good nang inaano, nakitaan lang nga may adangayan, kanan Marcos nga senior pa, nga San Juanico, ira ngayon inigin, ayan. Adaan mo ito, kumbaga kuhan, naispatan. May inagin, uy, kanan Marcos mo, ayaw, doon tayo na eh. Okay, yan naman presidente, ayaw doon ta. Ang kayad liwat, kita daw niyo, kayad yan na. Bihisan pa ito, okay na, naagian na. Okay, wala siya pa, naagian na. Dito Redmond nga, dito Tigbaw. Bungsaran ko di San Juanico, di Tigbaw. Standby lang, bisan lang mga 5 minutes. Baga nalinog. Ano ba yung nakayad? Singa to ay na. Ala ka monsyo matitiba. Kung lain, kibawal din to umistandby. Bawal din to mag-inukoy. Siyempre, kay nakakon mo lang ako, nakabisikleta. Nagbike lang ang Tigbaw. Tigbaw? Uy, daw kita akong takon maupay na. Amo man lagapin. Maupay pa doon ka ng ginimonjay ka kay kaniri duro nga nabayog. Mag-isambay ka nga rin dito mga naagi. Bakit nalinog rin. Nga nakanubay niya kaayad. Pero mga pinala ito, kaysa yung pito ng iba, pasalamat kita nga nahiagian na kita. Pero nga presidente ang umagi, wari ko't pag-aayad ang San Juanico, ginihinulat niya ba ay marugda. Marugrasog din na. So at least, niya na, kan naagian God man. Oo, naispatan lang ito, naispatan ka o yun. Kaling panimo. Naagian na God man pag-aayad. Maming kadamo ng presidente, ano? Pero anay ka-anyos. Kung sa nagiyan yung paghingayad dito. Pura man nga ni ka to. Yung pag-ayad. Malado drawing ka ayad-ayad man la. Walang gabitit ilarom. Sus Maria. Saba, kaya di man engineer. Sorry po ha. Ang kulay ni, baga view nga opinion la na akong lang makapagkita. Di man engineer. Di ako makasari nga madig-on ko dito. Kaya dito ka higbaw, baga man lalinog. Kung damot na agi. At least na agi yan, ha? Ano? Hindi na parody nga baga. Pero anay kabulan. Natagiha saan saan ka makatabok nga ta Samar. Saan ang kalot makatabok nga niya late. At least yan, ha? 36 years, kaoyo. Saan ang naayadit nga San Juanico? O, oh, pengaan ito nga. Wara itong Marosdak in 36 anyos. Ay, mamay ka since 1972. Ngada yan, ha? Yan ang likit, eh. Ah, kain man kuno ang ibang mga presidente, waray kuno itong baga kukulba. Adire, tan ni mga presidente man ning labot ka dire man her parag agi dinhi. Nan waray man era dugo dinhi. Ali at least anit dugo. Hidudo tat dugo dinhi. Ha? Ha, ah, kaman luwat o kaoy. Alit ka dugo dinhi, dugo ha. Kuripot nganhin ano no sa? Galanti. Oh ngayon, amugad. Oh, ayla ka mong show matitiba ha, naman. At online ha. Itaadto dito taranit Malacanang, adto dito iton Kuripot. It ngan hiya aton, nga side, arid Galanti. Ha? Amo ngayon ini. Siyang lit pa na yun. Ayaw ka mo iton kapausa. Pa na yun. Itaadto, nagkikinuripot Higbaw. Tadya o boss, Galanti gud. Ano namdum ka mo kan president hantuan hiya pang presidente. Yan akong gusto man naman na Pampanga. Naton na to presidente Tita Guyang. I-president Gloria Macabagal Arroyo. Ah, mudod Galanti. Pagkanto ito na abroad. Ano aton Galanti ang nagastod do? Ay, kamon siya matitiba ha. Ay, nire baro. Ang lit yan, awa. Kundi may ini, naitatabo. Ano naman? Dapat unta pa dayo na itong kao yung mga proyekto din niya ito. Eh, sering panimuharaan ng magkatit luwag. Waray kaya ang pagkukuha ng luwag. Nayayabo. Hindi nga kanto man nila bulsa. Hindi man nakatan iba nga bulsa. Waray. Naguti. Nawawaraan ka Galanti.
niya na oray na aton tang kakaputyan aton halusyon mga kuripot ni tato iniihap na nga lang di pwede ni lingkuran pa ni Secretary Vince Dizon itong DPWH taloy pero ako malagay mga project ano nasa Secretary Vince Dizon ngayon nga mga reblocking wala na yan ayusin natin yan nagtika na mo lugod Asamar, he shows it mga reblocking. Paspasay. Pero akong gin na-observer ang pagkakaibit nga reblocking, no? Managmit. Di para noon ang reblocking, tagiha. Yan ang paspasay mga reblocking. Kita daw niyo, no? Didiha mo na tanawan, ang reblocking, dohala ka bulan nga niya. Oo, dohala ka bulan. Humanda yun. Wow, managmit man. Ginsiminto, gintanggal, tapos ginsiminto. Kasi minto, may da pera ka gutlo o pera ka pulgada, ang kahalaroman na kaltihang kalsada, butangan hin ispalto. Ang kinto ka upahin. Sharing ko na, may adagin mo upahin yung tatrabaho. Ah, mo ito yun ay pabilib ni Secretary Vince Dizon. Eh, dito sa Amar, ah, mo ito kakaiba. Padayon lagay pitari blocking. Padayon lagay pagkaruba. Ah, sharing ko pa, halaparon. Aray. Halapan ang bulsa nga binubot ang mga tan. Kamu, let mag-inistorya ako ng gobernadora nga ng sekretary ng DPW, siya lang nga doon nag-inistorya. Nagpahuring-huring lang. Ano? Ito para sa'yo. Ito para sa akin. Ito para sa'yo ulit. Kita niyo? Ano ba? Katawa daw niya Samar. Ah, umanlagyap, maragaldagan. Takaira nga tanang. Congressman o sa nga bugto. Congressman o sa nga bugto. Congressman o sa nga bugto. Olo! Gobernador o sa nga bugto. Iho na lang ni Samar. Prinda na lalugot niya mo sa China. Puros man ka mga kainchikan. Puro man mga tantaran-tantan. Pero na, pwede ka nahihimugad man. Raura. Kunit pagkakaiba. Ayan una, ang mabaho nga katbalugan, mahamot-hamot na yan. Tawad na yung Governor Sherian. Raura naman kamo. Pami, sagad man yung katbalugan. Sabi ko, diri ko nung kita taga din. Laga dito, Congressman 1st District, Congressman 2nd District, ah, Province of Samar, Gobernador. Ano pa man ito na? Pamatipan mo mutang ang mga tao. Sanglit mo rin na naperdi. O, beto kung kami mga nakontra pa yan, waray naman. Ginugulan ng mga kontra pag magharan ng eleksyon. Nasing na piperet iyo. Pamay ka, mailob ka mo ito. Saka ka mo sumatiti, baton line, ha? Pamay ka, may mailob. 1.7B! Ha? It budgeted mga tan. Ela kamo suman dit iba aton la ini. Wala ini nin. Diri ni Maritis. Ay makore magkita magbiling iton mga ebidensya pero may da ko iton baga hinipos. Adilitak mga papel. In pilo-pilo ko lang. Kada na kandidato Samar. Samar nga sayda kanan didit mga tan. Kinahanglan magasto hera dito kun may da kumunta dit mga tan. Singa niyo ha. Nasa yung kaoyo nga may ngani kumunta at mga tan, kinanglan 1.7B itera budget ging kikinanglan makakaperdi na herit mga tan. Ano? Itong 2028 may 1.7B? Ayos nga B kaoyo. Ayos siya rin buhyo. B 1.7 bilyon. Diri kay milyon at gasto. Bilyon. Ha? Maigugod kay tutuluhira ngayon nga magburog to. So karagsin yun, natagpera man ito at 1.7 bilyon did by 3. Sobra milyon kada usa, no? Oh, di nga kumara mag... Di nga wala kumara mag-computer. Wala kang vice president di kumara mag-computer. Di nga kumara mag... Calculator. Tahanan gamit. Sorry ni. La 1.7B. Did by 3 kay tutuluhira.
So correct sid nun pa na tag did to me no sidon tag kayan uno nga ni meda na sing nga nga tag tag 2,000 3,000 may tag 5,000 kada logo do no kada mga butos baraling kita ta samar hagi kagulin nga ton muliti ka din niya Pilipinas. Lagi magbibiling kita dito mga lugar kung gano'n kaya rapang politika. Kung ano kung dito pangwarta, pero kayo waray, ano? Kung mga naso, da Japan, waray. Waray ito nga, eleksyonera. It, Japan, it yung bibiling yan dito yung kandidato kung may ada nakasuhan nga hapon. So, kung nakasuhan ka dito sa Japan, mga kandidato ka, waray chance yung pagdao. Not unless, kung ada ka na pwesto nga, may danim kinurakot amo itong babantayin hay mo barantayan dito Japan pareho dito ha Singapore kaya noon ang Singapore pobre man ito mapuro pobre ito ang Pilipinas amo kapito no pangano dato nera ang binabantayan ako ni kurakot din hiya aton itong babantayan kung piperate kurakoton. Ala kamu. Yan, iba panel, iba na liwat yan, kauyo, ano man. Yan, hindi pa ibinantay, kundi may impeach. Tao maaraw naman, bisa na diri siya, mga tao yan na diri na orwaton. Maaram na herat, mga tao yan na, kung nanit baga, kabutangan. Ay, nako, ganun talaga. Bisa nga pag inanoon ng mga mag-upay ng programa, pero kung diri, mismo itong mga hintutungdan, mga cabinet members nga ibubutang, mga diri ka maayon, ay, ikaw't liliwanan. Sus, kinuha ko. Aray, nabisan na pag pinarperdihon niya na, aray na gun. Di na nasaler. Pero kung damot yung papay, ay, sus, maparoon ka kan tultilintino. Tapos tumanla. Okay, sige, hindi kita kasangkayan. Git nangunguna yan na mga kapatid nga mga balita kasangkayan ini nga grabe ano may linog na liwat 5.5 nga linog alo god dito Surigao del Sur nako labot na ini kasangkayan nga nag-collapse oh god ano hotel ginihi mo Pampanga structure nag-collapse. Pira na. Logo, 48 na. Itong mga naging biktima. Grabe man. Kalilisang man lewat ini. Pampanga. Giniimbestigar na lewat yan. Okay? Mahina yung lewat ito nera rescue. Pag biling itong mga inawat ng kinabuhi. Pero na yun, ininawat ang kinabuhi. Ba, di na rin itulo. Tulo pala, ditingin, tulo pala ang ininawat ang kinabuhi, di rin nalada. Sa bagay, tulo dito report nera. Siguro, bangin na tungkol ka mahinay. Lagi din nga nag-collapse. Ano ba yun? Amot ng paibisigar na liwat yun eh. Isigurado ako, sasaw-sawan na liwat yun eh. Di nga ni itong mga opisyal dito ng Pampanga, ang kontraktor, yan, nagpapa-imbestigar na liwat. Mismo si Secretary Vince Dizon ng DPWH, nagpapa-imbestigaran kung ano kasugod din eh. Kaya nung nag-collapse. Kung mga ginagamit ng mga steel bar, kung kawayan lang ang gihay. Uyaw. Pareho, ito ng pabahay. Ang mga pabahay at inuod lang. Tamang gabi ito. Yung steel bar, kawayan at boot nga. Iba ito, baga. Mga magic. Ay, God, o doon. Anyway, sige, kung asya man, ito nga mga project, ito nga mga nahihimo nga nagiging nga na yan, questionably, nagpapakasukaso. Pare man, lagap ito ni nga ngaduan. Pare man, ito nga mga pabahay nga, pare man, pare pangan matulong over it iba. Din sa syudad takloban ng mga pabahay. Waray may turnover ni iba pa. Eh, mga ani di rin. Iti mga ani gibaligya na. Eh, mga ani na okyan.
waray kurinti, waray tubig, hisos, ginuko. Ito na ako, hindi nga, yatot, misay, ayam. Aray, gadudog. Mulagi hapon nga sistema, kumbaga, alaga ng siyahan. Ano siya rin ang presidente? 1,000, ha? Bawat taon. Oh, imat nga. 1,000 bawat taon. Ha, imat nga, kada tuig. Aray, imat na mga pabahay. Kung lugod, pabuhay-buhay, bangin may da. Diri pabahay. Pabuhay-buhay. Okay, sige, oras sa bukos nga Pilipinas, alas 5. Ha? Alas 5.52 naman ngayon. Kauyo san umanit niya ko, sway. Target, yun na, asing man may ada, nag-rebidding na di PWC. Hindi ka ko itong maaaram kung kakano heron nag-rebidding. Kaya di lagi na, di mo na pa-interview taga Departamento ng Pagnanakaw na walang hanggan. Taga DPWS kung saan nun nag-rebidding naman, iti ba na sing waray pa. Na kung nag-rebidding, pera man ito. Mamlunda yun. Ayaw ka na siya una at pagmaramlun. Kaya di rin na trabaho kung di rin yung mamamluna na. Kaya mo man ito nun. Kaya ano, sa, ano bang kailangan natin? Eh, kailangan da, dapat may kontraktor eh. Hino man nagdaog, it nga kung may da, nag-rebidding. Wala man klaro kung ano nagdaog. Diyos, ginoko. Para pa siya iluan na ganda ito. Ubo sa talaan ay, pero yun ka trilyon. Oy, ananay, adik ka diyong kutari ngayon bugto. Mau pa yun eh. Inaasay mo man lukod ka o yun ngayon bugto pag binantahan. Hindi, kay sinadora yun eh. Irespeto taga dito yung pagiging sinador. Alam siya rin, pinaabrihan na. Ay natural gagit na lang may tuwang abrihan da nakabri pinaabrihan ni Charado pinaabrihan na ang pagpanginano hearing hindi nga pagtaga palad control project ano yun palad flood control ay sarado na tira mga palad yun mamlun na lagi kalagip na kaintindi amo niya na ay siya rin may senadora Aimee Marcos. Hiniling. Inangyo niya. Hiniling? Kung hinihiniling lang. Inangyo ni Senadora Aimee Marcos ngadto kan Senate President Alan Peter Cayetano nga pastilan abrihin na nga gahikutada Senado. Magliwan nga niya, di kita makaabri. Lakit abrihin na. Abrihin na. Ito na Senate Blue Ribbon Committee. Uy, okay itong Senate Blue Ribbon Chairman yan, ha? He, Pia Cayetano. Dapat abrihan na yun yan, ha? Okay, raman yan na sitwasyon. Kung magliwan na liwat, kay pumati ko, eh, Senador Gatsal yan ulit igliliwan. Pero waray pa kahuman. Kung nag-restorya liwat, hera, nag-restorya pa itong minority. O, kung ano good, ano, biliwan tayo ni, kung hera lagi hap. Luwani, takibangin diri, matumigdala ito nga masyarahan na liwat itong palad control, di kita makakapagturunga. Nang nanini, mabrihan. Amon hangyo hini ni Senadora Aimee Marcos na naghangyo na hiyangan to kan Senate President Alan Peter Cayetano, Blue Ribbon Committee nga inin imo man bugto itong chairman itong Blue Ribbon Committee. Sinya nga, buksan mo na, buksan mo na. Anda kay sige, abrihi ko na siya man. And Panginoon ini nga pagpanginaan ulit itong Blue Ribbon Committee. Ba? Para may pagpadayon ini, itong investigasyon, ini nga pagtaga palad control project. Marayan na ini. Harayon na ganyan nga. Palad control. Oh, harayo na ganda ni. Kaya kung wala niyong palad, wala niyong dito, share. Di kayo ito na abrihan. Tulata talaga, di ba? Magliwan na liwat. Kung magliwan na liwat kasi ni President, wala na ito. Di na ito maimbestigaran ng flood control. Taka, inisisingar buto na iniyara ng maliwanagod talaga kay Pia, pero malit na kontra. Oo, kikinuntrahan malay ni Pia nga ni Aimee Marcos. Baga, di nga nira mag-urusan na liwat yan na. Aray.
Jerry, matiti ka nga nga nga blood control. So, ginawa ko. Kaya already, ay, dapat unta kay kapatid. Oo, sige. Ribbon, Blue Ribbon Committee. Chairperson, Pia Caetano. Dapat ito, ipadayon. Dagmiton, samtang hirap pa yan, ha? Ibangin ito, mag-ibay tanginan. Ay, nako. Mawawaray lagyapin eh, gamit. Kadamo, ano, pero katuig nga pag hinulatin nga, pero katuig nga pag inimbestigar, damo nag-iimbestigar. Ay, nga pag taga-flood control, mga kasangkayan, na tinuod lang, masumo. Kung baga, inindiri kahin ni mag-mara mag-alin susunod, ay, ito, gamit, diba? Mamay hunahuna ka. An independent commission. Independent na nga niya, ha? Ano man, nakit ang kuninuan mastermind, kuninuan author, waray. Nag-imbestigara Congress, waray. Nag-imbestigara Senate, nga daya na, waray pa. Nag-imbestigara, damon mga nag-imbestigara rin eh, nakisawsaw ng pagtaga-flood control. Hinabutan pa nga, di pati ang simbahan pa nga, nakisawsaw. Waray malagihap, di ba? Kasi pa niya na. Eh, na nakikita man nga, iniya na nga pagpanginan ng Senado, siyempre, mga kung naman yan, negative side naman ni Tadi kay iba naman nga partido. Di ba? Era pag kita. No? So, panawagan nini ni Senadora Amy Marcos, no? Nga, sana, no? Panginanunay niya flood control, mga proyekto, nga baga, waray maging malinang puson, tutukan hin maupay. Ito, no? Nanawagan ang mababatas na ipatawag. One. So, amoy ni. Ipatawag ang 18. Oh, man. Kung baga may eda man hin, yan o nang intikangan, yung 18 ng mga marin, si patawag liwat. Kaya para, kunino ko na natagan. Kaya nga, kaya nung kung tatagan ito ang dida ang pagtaga flood control, ano kung talaga ito ng pastilan ito nga kadamo ng mga sulunin nga malita, kaya pala tinawag nga mali kasi mali talaga bisa ng sulunin siya may adatag otsinta may adatag sin mali talaga malita kaya pala mali. So, amo hindi din ni kasangkaya. Gusto nga pa imbestigar ng lot. Hinugod talaga ng pulos ito. Hindi nga pagtaga maliitang. Hinugod talaga na natang gini. Hisaldi ko. Kunhi. Bersamin. Bersamin ko naman ito. Executive Secretary. Kunhi pagbiling ito. O, humanalan na. 2028 may election na. Waray malagyab ito nga totohay. Labi na yan kung masarap ito. Maliwanan at Senate President. Jesus, Jesus, Ginoo ko. Kani pa nga ni Dioho. Ang 18 kuno nga sundalo nga gumawa sa publiko, nagpakilala mga dating bodyguard, mga tauhan pa ni Saldico hadto. Ah, nga itong panginanoon kung talaga asya man di amot magyakan pero kaya warin malot imbestigari malot ipapa imbestigari ni para makaigo nga dito flood control nga mali-malita nga indulong nga dito balay-balay mamay ka o gindulong ko nga dito ang dating House Speaker Martin Romualdez nga dito kan President Bongbong Marcos. Waray man itong mga ebidensya. Binalikbalik kong lain eh. Dito ka na ipakiana kan Congressman Judas Idrick. Oh, wala naman eh. Waray man itong mga ebidensya. Matakas lang kung na-reimbestigar. Kaya natural man lang ito. Niyan, kung ito yan. Kung mababrihan ito nga. And in Senate President. Pagtaga. Palad control. Di, magawas na lot ito. Tawag-tawagan mga Marines. Ang buhay ko'y marinero, el capitan.
El kawatan. Wala naman yung mga marino. Pero kung talaga, sa amin ni Abrihan Aliwat, Abrihan at niyo, anong paglinang ana? Bangin hi Senador itaadang ang malingkod, ibabalik si Soto, hi Big Migsubiere, o hi Gatsalyan. Tutol yung pipilian pa. Jesus Maria Josep. Diretso na letane, hatag letane kan Alan para maabrihan kan Senador Alan Cayetano. Sige. So, amoy ni dinhi kasangkaya nito ng Papanginano pagkena. Maghinulat na lewat kita hini. Tumtubla kita yung paghinulat, pinanmakian na, no? Ay, sige, mat-imbestigar. Di ba, kailangan makita mag-unaw na investigasyon hini, di mo ito pwede. Ay, kita sakban yan. Para pa nga ni decision, mag-una na kita. Bueno! Sige, sigurong talana, isunod naman kita. Thank you. Hangarang gihapon na nato ng mga kasagabay din din sa Master Control ng IT Department. Siyempre, natong gihapon na Chief Executive Officer. At the same time, ang Presidente ng Magkalinlain ng FM Station, din ang Sudan Tacloban, pinayag ka ng Sir Bob Abellino. Hello, taniyo po sa sangkay. Yun. Membro gihapon ng ASAP, anak sa pobre. Say hello, Kayo Pedro sa mga pangkulop. Salamat tanyo pamati. Kumusta ka mo? Bye!

Bueno, mo pa nga kulupa ato niya tanan mga kaboses, mga kuya o ate, mga kapuso, mga kapamilya, mga kaugup, mga kapatid. Yan, mo pa nga kulupa ato niya tanan. Ani na kita magkakaurusa din hiling atong programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan. Okay, ngan yan ang adlaw. Ano kita yan na? Mga kalalaksihan hinin adlaw, ano? Lunis na naman kita. Ngan patron di daha San Jose. Yan ang datong katungtungan di daha San Jose. Barang di dami ito nga barangay di dangahin sa sakupan na San Jose. Maupay nga patron. Ayaw nga tanan di da nga mga taga San Jose din niya syudad and highly urbanized city of Tacloban. Ayan na. Yun, maupay nga patron. Ayaw di da. Ada, ay namang gamubaga pag inraura. Adun baga nanginginom. Ayaw niyo igpaulo ha, kundi igpatiyan lang niyo. Kay maguri kong magiging papaulo. Kaya imbis kalipay, kasakit lalagad. Anyway, ada kay maupay nga kulup, ayaw nga tanan, din habugos nga syudad and highly urbanized city of Tacloban at atun 138 nga mga barangay. Pati nagyapon, ang atun 7 nga mga munisipyo din niya First District and Provincial District of Leyte. Yan, maupay nga gabi hayo. Mga kulup pa. Maupay nga kulup hayo nga tanan. Kaya mamang kung Congressional District, ada kay lakip itun syudad and Tacloban. Ha? So, maupay nga kulup. Nga na natin mga taga-Palo, taga-Tanawan, taga-Tulosa, taga-Santa Fe, Alang-Alang, Sugadman, na San Miguel, ngan pati nagyapon di daha Babatngon. Ayan, kumusta ka mo, ha? Labinan baga, maram ka man, ininbulan ng Mayo, itong tikatapusan itong Mayo, purbidat patron, sinagunsunay, budong kala, ha? Ibang klase, ha? Ani kita ini nga itong programa, Kaboses Leyte, Boses and Katawhan. Dini ha B107.9 Kaboses Radio ini dini ha syudad ang Tacloban na mga paghigraning mga bunto ha 1st, 2nd, 3rd districts nga dito naman ha 4th and 5th districts and Provincial Leyte na babatian kami niyo pinagi ha Dream Radio 99.9 yan, simulcast ini ha Dream Radio 99.9 nga pati nagyapon ha aton Kaboses TV Leyte. Yan. Nga sugan man, nababatihan kita niyo ha live streaming, ipinagi ha b1079tacloban.weebly.com. Ayan, ginutro ko ha. b1079tacloban.weebly.com. Nga din ha Facebook nga na YouTube, nakikita kami niyo nga nababatian. Dinalwatan namon mga pages sa Facebook, B107.9. Ngan ha YouTube naman, B107.9 gihapon. Ayun, ha? Okay, nga kung may dan niyo Radio Garden app, madali gihapon. I-search lang Radio Garden nga app, mga cellphone. Pwede ito niyo bilhin dida. I-scan la. B107.9 Tacloban City. Ayun, ha? So, ada kita itong atanan ng mga siring pa mga platform, ha? Media platform. Alright. Nga di kita ito natin baga paghingadayan ng mga balita. Ba? May da baga hangyo ng mga bagong mga siring pa mga luday-day, kabahinin din nga mga panggastos, hiton kwarta ni Juan de la Cruz. Mga purbida, amula lugod itong gimpipin ay mulsan, ang public service na imo nga public business. Still,
ang government service, ha? Himo na usahay nga family corporation. Anyway, ang Department of Budget and Management amay doon na nawagan kabahin hiton nga dahito natin mga ahensyan gobyerno yun eh nga mag exercise kan manin baga pagtipid, restraint nga baga unahon lugod nira atun mga essential spending sugar atun mga budget request para magpadayon ninihin pag-iisa. So, ini amay doon this came after DBM Secretary Amina Pangandaman met with Transportation Secretary Vince Dizon and other officials to discuss atun magiging proponer ng mga transportation infra projects ngan mga funding requirement. Ayun, ha? So, amay to. So, ang DBM, amay to nag-emphasize in transparency, accountability, and responsible use of public funds. Sering pa, remain key priorities ini. Amay to mga prioridad han administrasyon, abot ngayon din magusugyan ang demand in infrastructure and public service improvements. Iyon na. Alay naman nga notisya, ang Department of Transportation naman ay nakikig-coordinar closely with the Department of Budget and Management para haton possible funding hinpipira ng mga transportation-related projects nga may napanuyo hinpagpaurupay hiton aton mobility ngan public service nationwide. Ito ngay amoy good man ito aton problema, ha? Kaya kung ano diyan tayo, ito ni ba di mang ginaganapan na kayo ni mga dipasahero na ito ng mga dipasahe ng mga sarakyan, kay pulbida, di ba? Di rin baga masakay-sakay. Nakita ka nga nit public transport din tayo mga nasun, pulbida ang kahusay. Sanglit it mga tao nga nasakay. Di nagalang, saan? Nagpaka-formal pa nga ni in mga panulut, ha? Kay baga tuhay itong ira sinasakyan pero din niya ato nin taon pastilan, ha? Tapos bida mga traffic has ang mga kompagod mga traffic hazards sayo mga churuchik up. Okay, so ginbuhat ini nga baga Horoy Magraw between Transportation Secretary Vince Dizon, ano, hanggan hatun Budget Secretary, oga din ang mga officialis din ni in naghimangraw kabahin natun budgetary requirements para ma-enhance itun connectivity ngan masuportaran an economic activity. Alright. So, ang aton authorities in nag-reiterate adon importansya yung tinatawag nga central budget planning para mamintinar adon fiscal discipline samtang nagpapadayon ang priority infrastructure programs. Yun na. Alay naman nga sumat,

Ang United States President Donald Trump pinagsiring nga mayad nagpapabilin nga posibilidad nga magkaadahin usa nga nuclear agreement with Iran. Despite ini han ongoing tensions dito ha Middle East. Trump in hasumat nga nagpahayag ato niya optimism nga aton diplomatic negotiations could still move forward even as concerns continue habut nga hiniyakanan Iran nuclear activities nga nin tinatawag nga regional security issues. Aton mga international observers in naga pakita nga aton relasyon han Estados Unidos nga han Iran nagpapabilin niya ng mga diri maupay for years na. Tungod kaya po nining era baga pagkaburubingkil kabahin ni nuclear development, sanctions, and military tensions ni dining aryon. Ang mga political analysts ni nagsiring, and maski ano nga potential agreement, pagkakaday nihin major implication para in global security, nga natun oil markets, nga natun diplomatic relations among world powers. Anadun oras mga kaboses, mga kuya o ate, mga kapatid, may na nakita 46 minutos nga nakalabayhan na alas 5. Kaboses Leyte, boses han katawhan, diniha Kaboses Radio B1079 and Dream Radio 99.9, mabalik kayo kataliwanhin mga patalastas.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
5: Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas nanamnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
4: Ana Donoras, may da na kita, may da pa kita 9 minutos og sa mag-alasing, sa alasays. Ha? May da natin mag-airato man o kanina, mag-nasinamensyon na kuno, ang budget secretary nga hi Amina Pangandaman. Diri na ngayon ang tuha mo. Sayo. Ha? And then, correction na to, natin gina sisiring budget secretary, amo hi Kim Robert De Leon ang bago ini, ha? Nga ito nagpapakusugin tinatawag nga transparency modernization ito na itong transport system nga iba pa nga mga silipa, mga gios o mga pitan nga igina-advise sa natong Department of Budget and Management.

Okay, panahingyapon kita, hanaton mga notisya. Uy, ha? Badaw ini, ha? Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada, kanhi Rodante Marcoleta. Gingaranan ini nga Vice Chairs, Han Senate, Blue Ribbon Committee. Batay. Aray na daw ini karagtago. Ano ha? Alitagad. Kita unta kung ano itong gius ini nga duduha. E Senador Jinggoy Estrada nga ni Senador Rodante Marcoleta napili como mga Vice Chairpersons Han Senate Blue Ribbon Committee. An among komitiba nga meton na igin tunguran hin pag-investigar hanini nga mga igin aligar nga mga multi-billion peso nga fund control. Fund control naman. Pag-control lang itong pundo. Flood control. Sering pa man ni Kaoyo. Palad control. Lagad. Malin daw. Hiraan mga nakatutukini ang panel nga task in pag-investigar. Ano ni kay ginaligar nga multi-billion peso flood control scandal din ni nato nasun nga makalilis ang kaupay. E Acting Majority Leader Joel Villanueva ay nagpagsamwak. Hanini nga bagong composition han committee didahan plenary session. Hanyan ang adlaw. Samtang si Senador Pia Cayetano naman, official nga malingkod como chairperson hini nga powerful Senate panel. Kabulig yapon ni dahin nga komitiba como majority members amo si Senador Bongo Manaw. Di ba ginkukuhan pa naman ninyo, ginkukuno-kuno na lahat nga isyu na lahat in ICC. Nga warrant of arrest. Ano ba yan? Puro naman lang. Pinanakop. Tagagawas pa ko. Ano bang gasugan din eh? Allah. Anyway, kita on na nalain yan, ha? And majority members din ang committee ba? Amira Senador Bongo, Robin Padilla, Ichis Escudero, Abadao, Aimee Marcos, Camille Villar, kanhi Mark Villar. Patay, ha? Samtang and minority blocks representatives, amitong ginlalaw manining, ipapasamwag ka, Jorge. Ha? So, on Blue Ribbon Committee reshuffle, amitong nagresulta ni kataliwan lahat ng bagulang leadership change ni Senado. Nga hadin ni Senador Alan Peter Cayetano e nag-assumer como Senate President. Ang mga reports gyapon e nagpakita nga ang nga duha, Estrada nga ni Marcoleta had been previously been linked daw kuno or associated with personalities nga daw na idabi din mga iginaligar liwat. Puro naman lang ni pasayop-sayop pa. Ha? Nga daw na idabi daw lahat kuno ini in mga alleged irregularities. Kamayin ini nga flood control. Wala, ganun liwat ano. Adin, ang Department of Justice earlier recommended the filing of plunder and graft charges kontra kan Estrada ngan former Public Works Secretary Manny Bunuan. Kabahin gyapon ini nga flood control. Kundi Estrada, inanhimo wa hini nga mga akusasyon. Hirala kuno ini puro butang-butang. E Marcoleta naman, alain niya bahin, adagayadi. Pagagin kihaan gyapon na stila na no basta. Okay. Ha? Nga amo ni Marcoleta para naman kita nga amo ton naging chairman na ng Blue Ribbon Committee durante ito niya usan siya ang mga hearing ano ha. E gindadawit lahat nga na ini nga nagihapon ini nga mga flood control irregularities. Lagad liwat ito ano. Ada yung panhimuwa gadlo at ininiya
Ngayon nga mga ligasyon hin mga tinis nga interest. Connected nga dahin mga firms nga may pagidabi daw o nga may koneksyon nga dahin nga mga contractors nga naidadabi di dahin nga kontrobersiya. Well, anyway, an Office of the Ombudsman in expected din eh. Nga maging independent nga doon ta. Maging independent nga hapag Panginano hining mga kasuhan DOJ. Labi na hining mga rekomendasyon nga. Hapag determinar whether formal charges will be filed before the Sandigan Bayan. Astilan, kasamok na lang eh. Puro na lang kiha rito, kiha rito. Imbis nga mamimiling lugo din mga pamaagi, nga masulba din nga at kakurian niya na ginatubang, mahalid. Ada buwas nga niya na mga mamahal na luwata na. Anpresyuhan lana, parbida, no? Magamad doon at mga na saga pa din hadin unang asimana nga. Yan ako nung nga buwas, Martes. Ada kayo magkakada na luwatin mga pag-uminto. Wala, ganda. Hindi na ganun taon naunaon. Kuna ano nga itong bugas, mahangat tugon man ng 20 pesos ang kada kilo. Ngan, itong presyo at mga papliton, mga maminusan, presyo at kuryente, presyo at lana, nga tanan, puro ang mamahal. Ibagun, basta pagmamahal itong ginistoryahan, makalilisan. Grabe na pagmamahal. Kaya ang ending puro kakurian. Astilan na. Anyway, kinikitan lang niya balita, ang Korte Suprema naman ay nagpahayag. Nga waray pagad pinal nga desisyon, di dahil nga igin na dangupaira nga ICC petition. Ang Supreme Court amo ito naglaro nga waray pa hira mag-issuehin final ruling. Nga dahon main petition nga igin file ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya igin question mangudin ni dinhi an jurisdiction han International Criminal Court. Kung ano ko dito niya mga jurisdiction nito din niya Pilipinas. Sering pa ito High Court, Supreme Court dinhi, nga the only action taken so far amo ang denial hanggang De La Rosa request for TRO, ang temporary restraining order line. Kaya simpre pag nagahangyo yan, nga undangon o diri igtugot ang posible nga pag-impuwersa hanini nga ICC arrest warrant dinhi haaton nasod. Kaya mo yun hindi naging good question. So, ang korte nagpahayag nga waray pagadini desisyon di dahiton constitutional issues nga gin isa di dahini nga petisyon. Contrary, nga dahin mga haka-haka, mga reports, mga public claims, labi na dahin social media, nga ito sa nga final ruling na daw, abitun ginhimo na. Waray pagad kuno iton, pastilan na. So, ini nga pagklaro in nagresulta kataliwan lahat ng mga statements nga bagay gina-attribuer nga dakan Senior Associate Justice Marvick Leonin. Hadi na ito ni bang ang mga sektor amay itong allegedly interpreted as confirmation. Laga daw, ano po, bida, no? Nag-una na, anira interpretasyon, diri paguna mo. Nga ini daw nga kaso na resolbar na waray pa. Anyway, ang Supreme Court daw atin nagsiring atong kan Leonin remarks were reportedly taken out of context. Agigin explain ini nga these were made during a forum habut nga hatun Integrated Bar of the Philippines nga hatun Mindanao State University dito ha Marawi. Asyudad ang Marawi, Marawi City, focusing mainly nga natin Sharia law, nga natin responsibility of the lawyers.
Samtang ang Korte Suprema naman, the Supreme Court earlier voted 9 kontra 5 kontra 1. Hadin iningahaw ang bagaigin deny nera ang request ni De La Rosa for a temporary restraining order. Ngayon hatun tinatawag ng status ko anti-order. May pagisumpay hatun arrest proceedings nga konektado nga dahil ni nga International Criminal Court investigation. De La Rosa hapag kaya na amoy itong naatubangin posible nga legal action before the ICC. Kabahin na niya bagay ginaligar nga kaparte din ang kanan dating administrasyon anti-illegal drug campaign. Pero Sering Paman, despite denying the TRO request, an High Court inaklaro gyapon nga it has yet to decide on the constitutional questions surrounding the enforcement of any ICC arrest warrant dinhi haton nasud Philippines within Philippine jurisdiction. Ini nga kaso yung nagpapadainin pag siring pa nakaka-catch ini. Ha? A national and international attention or tungod hatun na implikasyon hini nga na natun soberenya. Philippine sovereignty, an international law and accountability mechanisms nga nakadugtong nga na hini nga controversial war on drugs. Kung ni De La Rosa, anakon na kadayuday, umatubang hining aresto, anakay, walang mahimo. Maduyog na yan dito, kanan ay Presidente Rodrigo Digong Duterte. Nga, ito na yan na hato, ICC custody, nga, ingin aligalo din, nga, ingin kidnap lang ito. Kapag yan, anakay na, tubang hinihin mga charges of crimes against humanity, may pagisumpay haton anti-drug campaign kagit buhat durante haton iya administrasyon. Pero actually, namunganin baga in mayon luat ito. Ano ah? Nga baga, ano ito, drug war. Kaya baga nagmingaw gudman luat ang kadalanan. Nagmingaw ang kadalanan. Haton baga sirig paninira, mga salbahe, ha? Eh, inuman ni masasalbahe, kumbaga, siring pa, mga nakatumar na, ha? Kargado itong mga panalinpatakan, mga utok, mga bangag, siring pa, ha? Bida, ibatad at sulod mga utok, tawaray upay, magaano man. Anyway, anaton oras, mga kabusis, 5 minutos na, at nakalabayhan alasize, amo natin mga nasagap nga notisya dini ha Kaboses Newscast. Ha? Anatong pagkurimang raw gihapon. Kabahay na natin mga notisyo, notisya. Iyan ang adlaw. Ngayon maka din naman kita natin usang portion han Kaboses Leyte, Boses han Katawhan. Hindi loat, namun mga pinamulat ni tao na natin programa. Ha? Nga siring pa, straight from the heart, kataliwan ini nga mga patalastas.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
6: pang maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas nanamnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.

Rendezvous, Mopeng a Guppy. Ayong atanan mga kaboses. Binuha natin oras, 17 minutos na nakalabayan na lasays. Good evening, Mopeng a Guppy, Kuya Ogate, mga kapatid, mga kaboses, mga kapuso, mga kaugo. Ayan. Kung hain magamuhay na gabi, maano magamuhay yung mga paniwalay, hadalan, pinagumbaga, di panguruli pala, di kang opisina, pamanatunti kang hapamatron. Ambot ko, hapamatron na San Jose, ambot ko na nun at pamahumpaong adi. Or kumbaga, singumpa, you're alone, nag-inusahan ka lang. Adakay, welcome, ngayon ni atong programa. A program had in kada heartbeat has a sharing pa story. And every pain deserves to be heard. Every soul deserves comfort. And this is straight from the heart. Well, okay, inigya po na niyo Kuya Bob Abellanosa. And sharing pa for the next 30 minutes. Adagay, we will reflect, laugh, smile, and heal together. Iniya natin program straight from the heart, where the best messages in life are the ones that come straight from the heart. Yan ang gabi mga kaboses, pizza 25 na kita in bulan han Mayo. Ini natin straight from the heart kada Lunes, Miyerkules ngan Biyernes, Mamatuibis ngan Martes ngan Huwebes. Anato naman mga panhuna-huna, di ba? Buino natin mga namamati dida nga karek mag-share liwat hatun ira mga kaagi kinabuhi. Pwede niyo ipadara ito ha email. Makikita niyo din ito natin Facebook page. An email address adaha b1079fm@gmail.com. Yan ha. Inotro ko ha. Anatun email address. Kung baga may na niyo mga surat, karo yung ipadara nga diakon. Karag natin pag ipabati ninini atong programa Straight from the Heart. Ipadara lang ito ha b1079fm@gmail.com. Or kung parin yung mga siring pa mga email, mga pwede ako magsurat. Isurat lang ani ha b1079 Kaboses Radio. O agadi kami namumutang ha Lukban Street, Tacloban City. Okay, kani kita dayon han aton siyahan nga surat nga pagbabasahon tayo na nga gabi, ha? Na, ay nako, ha? Yun, alright. Ay kita mabuhusan din baga pan-romantic na music. Loves na. Anayahan naman tagadaan ini. Mas baga may ibago dito baga. Siring pa na pagana in pamatin music. Yan. Okay. Okay. Ngayon kita natin siyahan nga surat yan na gagabi. Basahon tayo ni Igim padara ini hinusa nga nagangaran hinlian. Adin niya surat, basahon tayo. Good evening. Straight from the heart. Good evening to Straight from

Okay, ito. Pareho kami busy at trabaho ngan tungudhan kakapoy ngan pressure. Hanadlaw-adlaw nga kinabuhi. Usahay, nakakalimtan namon ang simple nga pagpahinumdum. Nga importante kami to each other. Adagasi ko, okay lang nga diri permi sweet. Gasi ko, okay lang nga diri permi magsiringhin, I love you. Kay para akon, maram naman niya nga hinigugma ko iya. There were times nga na-message siya nga karuyag nga gusto niya makikita, pero nasiring ako nga next time nala, kay busy pa ako. Badaw. Kung gusto niya mag-istorya, usahay diri ako attentive kay occupied ako ha work, cellphone, o ibang abutang. Ngan kun may special occasions naman, nasiring nala ako nga mabawi nala ako. Badaw. Waray ako magdadahom, Kuya Bob. Ngaan bawi nala, usahay, waray na ngay ang next chance. One day, nag-away kami. Di riman unta da ko nga isyo, pero tungudhan pride ngang kasina. Waray kami mag-istoryahin pero kanlaw. Naglaom ako nga mauuna hiya pag-message, sugaran niya permi gibubuhat before. Pero, waray. Then, after 3 days, nakabati ako hinbalita nga na-aksidente hiya samtang nagmumotor. Agoy patay. Kuya Bob, waray hiya pakasurvive hininga. Aksidente. At that moment, my world fell apart. And the most painful realization was that my last words to him were spoken out of anger and hurt. I was never even able to tell him that I loved him before he passed away. Asya man ito't mapain. Stilan. Yan na, bisan ano kadamo ang akong trabaho, kwarta man o mga bagay nga nahimo ko, waray ko dito pulos. Kay diri na maibabalik ang tao nga akon pinaka hinigugma. Dito kugod nasabtan ang darahonon nga nagsisiring. If you truly love someone, ipakita ni mo gugma kadadlaw. Ngan hangatanan nga paagi, kay bisan ano kadamo ang kwarta o bahandi nga kalibutan, di rin na hito may babalik ang tao once mawara hiya. Ada tungod hito, tinuod ko dito, Kuya Bob. Kay usahay hunahuna natun, may napakita damo nga panahon. Ha? Ngan na siring pa, usahay naman hunahuna natun nga pwede pa kita bumawi tomorrow. Pero di rigod natun sigurado kung may napagod sinisiring nga tomorrow. Asya man. Iyan na, damugudan akong regrets, Kuya Bob. Ginpapakyan nakuha akong kalugaringon kung ano unta, anay tabo kung nag-effort ako paghatag panahon. Kung mas naging expressive ako, o kung gimpili ko ang gugma, imbis nga pride. Ada, Kuya Bob, paano ko ba tatambalan ang akong self.

guilty kang hiningakon, pain ngan guilt. Paano ko mapapatawan ang akong kalugaringon para makamove forward liwat ako? Ang nagpadarahan surat, waray bakong dirihi, Lian.

Sometimes when we touch, the honesty is too much. Our time now is 32 minutes after 6 o'clock. Dinigyapon na natin straight from the heart portion. Han kaboses lady, kaboses han katawhan. Well, ubida itong asuratan o video. Maululay at itong surat ng Lian. Well, Lian, at akunain ka man yan na good evening. Good evening, Lian. And first of all, Adagay, I would like to thank you for opening your heart. Ngan pag-share, hininga imo very painful nga part han imo life. Maram kalian, diri gud harumamay nga mawawad-an hin tao nga imo tinuod nga hinigugma. Especially nga may ada kamo tinatawag nga waray katapos nga pulong, unfinished words. Nganin sinisring pa nga unfinished ngan waray katuhay, unresolved nga pain before ya mawara. Pero Lian, taklama si siring hinumdumini. Ayaw luat kadinahi ang imo kalugaringon. Hinka konsensya o guilt forever. Ha? Ayaw. Oo, may daga mga pagbasol. Yes, may mga bagay nga karuyag muunta mabawi. Pero mga ano man ito, itaw na kita. Sometimes, ada kay nakakalimtan nato ni pakita naton love. Kay huna naton may napakita igo nga oras. Ah, di ba? Huna naton may napasinising nga tomorrow. Well, ini nga imo istorya, Lian, is a painful reminder nga itong gugma should never be postponed. Huh? Kay ang mga pulong nga sinising next time nala, busy pa ako, o buwas nala kita, usahay ining sunod nga higayon or ining next chance, ada kay diri na natutuman. Agay, pastilan. Well, Lian, if we truly love someone, kung hindi naman namamati, ito namamati ato niya na nga bugyapon kaagi, ano ha? If we truly love someone, kinahanglan ipakita naton ito, ha? Di rila ipinagin mga yakan o mga pulong, mga words, kundi ipinagin oras, atensyon, pasensya, ha? Ngan pag-intindi, patience. Because, kung tinuod good nga bisan ano pa kadako ang imo wealth, success, achievement sa kinabuhi, di rin na ini may babalik ang tao nga siring paman once mawara inihiya. Pero Lian, ada pamatiyan o ini. I believe your boyfriend, maaraman to, he knew nga hinigugma mo iya. You know, love is not measured only ipinagihan ultimo lang conversation. Nasusukuliwat ini ipinagihan nga tanan nga mga moments.
nga labingay mo hiya ginmahal, ginpahalagaan while he was still with you. So, imbis nga you let guilt destroy you, gamitay ni nga sakit. Use this pain as a lesson to remember. Only for yourself. Dirila para imo kalugaringon, kundi para inito nga tanan nga namamati. Yan ang agapi. At nagmasisiring, let us love people while they are still here. Don't hesitate. Say, I love you while they can still hear it. Pagpasaylo while there is still time. Pero ayaw guntuguti ngayon pride. Sering painting ang mga pag-pride. Become bigger than love. Kay diri ko dito maupay. Nga tagmasisinghay mulian, slowly start forgiving yourself. Kay ang tao nga tinuod nga nahigugmay mo, he would never want you to carry pain forever. Tungod lahat niya pagkawara. Di ba? Well, one day, Lian, the pain may not completely disappear, pero it will become softer. And someday, imbis ka mga luha, ani mo may nunumduman, you would now start remembering beautiful memories ngayong in saruan that you've shared together. Nganhan nga tanan nato yung mga listeners tonight. Anagay. This is your Kuya Bob Avellanosa reminding you straight from the heart. Nga ayaw paghinulat. Don't wait for tragedy. Because showing love and appreciation, ayaw paghinulata nga magpakita ka in love ngan appreciation hitwaray na dida an panahon. Kay usahay itun mga pulong left unsaid, sering paman, becomes the heaviest regrets. Nga pagpapasanon ta, hapugos natun nga kinabuhi. Kay kunsuganan aton permi na sisiring, ang gugma nga di rin na ipapakita yana usahay, amoy ni ang pinakadako nga pagbasol buwas. O, di ba?

0: Daycare Time!
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay mo abot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

meantime, why don't the five of us just blow some harmony?

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang?

0: May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: We don't stop the music.

0: Grabe naman to.
1: Parang payo na lang ito, sir.
0: Ano ba yan?
1: Ha?
0: Hindi yan.
1: Okay. Di ba pwedeng bawas-bawasan yung laman ng maleta, ha?
0: Ano yan? Oo. Ganyan.
1: Gold medalist, 5,000 pesos, ha? Well, count your blessings daw. Ay, talaga naman. Bahagi raw po ito namang hakbang para palakasin po ang grassroots program ng bansa sa iba't ibang sports. Kung bibili ka ngayon ng totoong rubber shoes mano, na medyo de kalidad, eh kulang pa po ito ngayon sa mga panahong ito, Mr. President.
2: True.
1: 5,000 piso kulang na ngayon sa true mga de kalidad. Makakabili ka ng mga nasa tiyangge. Ilang gamitan lang punit na.
2: True.
1: Sa kabuuan po, aabot sa 10,000,000 piso ang halaga ng mga insentibong pamimigay po sa mga magwawagi sa palaro. 10,000,000.
0: Hindi naman daw pipila yung mga
1: kikit
0: bata.
1: Kikit po 13,000 atleta po mula sa 18 rehiyon ang mga naglalaban-laban sa 35 sports ng palarong pambansa ngayong taon. Mas mahal pa yung kaldero doon sa...
0: Wait lang, in-announce pa to ng Pangulo sa video? In-announce niya pa yon? Wala naman, buti na lang. O ito, meron ng may nagwagi ng ginto. So meron ng 5,000 pesos. Ito po. Unang nagwagi ng ginto ang sprinters mula po sa Eastern Visayas na si Chris Chamay Taharos. Nadepensahan niya po ang kanyang girls secondary 3,000 meter run gold. Nagtala po ng oras sa 10 minutes and 4.76 seconds. Ang 14 anyos, isang personal best at isang segundong mas mabagal sa meet record. Pero mas mabilis po yan sa kanyang gold medal winning time na 10 minutes and 18.6 seconds noong nakaraang taon. Viral noong 2024, si Taharos matapos manalo ng silver kahit po siya'y tumakbo ng walang sapatos. Silver ang teammate na si Angel Lumakang habang bronze naman si Charlene Cos ng Davao Region. Lalaban naman po sa 1,500 meter run sa Webes si Taharos Husay.
1: Sa ibang balita po naman, abay, pangungunahan po naman ng consensus top pick na si Eliza Solomon ang 42 aplikante sa 2026 PBL Draft. Balikbansa ang Alas Women's Piker matapos nga po maglaro. Ito po yung nangyari sa Japan noong po nagdaang SB League season. Ilan po sa mga mabibigat na pangalan ang teammate sa NU Lady Bulldogs si Solomon, ang setter na si Lams Lamina, star libero ng UST Golden Tigers na si Det Tepito, at four-time UAAP Best Middle Blocker na si Ninya Itang ng UP Fighting Maroons. Magkakaroon din po ng draft combine sa May 28 hanggang 29 sa Gameville Ballpark dyan sa Mandaluyong.
0: Nasiguro naman po ng Galleries Tower High Risers ang top overall pick ng 2026 PBL Draft. Pumasok po sa draft lottery ang Galleries na may 30% chance na makuha po ang number 1 pick. Second pick naman po ang Capital One Solar Spikers na may 40% odds sa number 1 pick. Pangatlo po ang Choco Mucho Flying Titans, sunod ang Zeus Coffee Thunderbells. Kukumpletuhin ang Akari Chargers, Next Led Chameleons, Farm Fresh Foxies, PLDT High Speed Hitters, at Creamline Cool Smasher o Smashers ang draft order. Gaganapin po ang mismong draft sa June 3 sa Novotel, Manila, Araneta City.
1: At bukas po ang Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals. 5:15 po ng hapon ang laro ng Barangay Ginebra kontra Rain or Shine Elasto Caterers. Target po ng Ginebra na makuha ang commanding 3-1 series lead habang nais po namang itabla siyempre ng Rain or Shine ang serye. Habang 7:30 in the evening po naman ang bakbaka ng TNT Tropang 5G at Meralco Bolts. Inaasahan pong may import na ang TNT na si Chris McCullough na kinuhang kapalit nga po ng injured na si Ball Ball. Lamang sa serye po ang TNT na 2-1. Gaganapin po yan sa Smart Araneta Coliseum. At ito po'y mapapanood sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel po naman ng One Sports. So good luck ha! Sana po magkaroon ng tabla sa serye para medyo naman na mag-enjoy ang ating mga fans sa PBA. So good luck po, good luck ngayon sa oras na 7:07 now. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Salamat na marami, Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sanggap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainom po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. O diba? Boss Max Ray Coffee. Lolo, lola, nanay, tatay. Ito po. At try natin to sa office. Boss Max Ray Coffee, Kapeng Mangustin. Sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug. At mga piling supermarkets nationwide. Thank you. Sir Jason at Herman Panghulan, maganda umaga po sa inyo. Good morning mga bossing. Oh, good morning din po naman kay ating-ating kaibigan na senior na mga kapatid. Si Kuya Ariel Montero, ha? Bon voyage, Kuya. Magbaong ka nito sa pupuntahan mo. Kasi nga, baka magkanda OA-OA ka na. Alam mo yun, yung OA ho kapag nagkakaedad, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw. Eh, pero hindi makagalaw. Eh, sandali lang. Eh, baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag na po tayong magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na kasing OsteoGuard. OsteoGuard, OsteoGuard. Para po kay Nanay Ninita Bartolazzo. Nanay Ninita, OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise. Hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ma'am Beauty C, OsteoGuard tayo. Yan, para mas magandang ating walking-walking. Walang naramdaman. Alright, yan ang aking iniinom sa totoo lang. OsteoGuard. O, diba? Mga kapatid, sandali po lamang, ha? Kami po ay meron pa mga importanteng mensahe at sa aming pagbabalik, ikalawang bugso ng
0: News 5!
2: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
3: Walang masama sa...
4: Purpose of travel?
5: Where are you staying?
6: Where are you from?
7: Chicken or banana?
8: Wait. Who are you?
6: Is that your final haircut?
9: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
10: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
11: Gusto nyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
12: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
11: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Alright. Mamaya, pag-uusapan natin tong charter change na ito ha. Yung pong chacha na yan. Kahapon po, talaga namang sinasabi daw po na gustong isulong. Alright. Ano ba itong charter change na ito?
1: Charter change, pagbabago sa ating saligang batas. Your Honor, Mr. Chair, ikaw ba isang ayon dyan?
0: Saan?
1: Sa pagbabago? Sa saligang batas o sa pagbabago sa mga nakaupo?
0: Ako, dati-dati, medyo mamaya na.
1: Sige, masyado pang maaga eh. Nabanggit kahapon nga ni Tito Sin, sa katsa daw siya, yes. Character change. Oo.
0: Okay na ako eh.
1: Saan?
0: Okay na ako.
1: Saan ka okay?
0: Hindi na muna pag-usapan yan kasi magbabalita na tayo dito.
1: Mamaya ha, abangan namin ang birahe.
0: Marami ngayon sa mga nagmamaneho lalo na.
1: Inaabangan nga nila.
0: Sa lahat po ng mga ngayon, namumroblema po sa pamboundary nila. Lahat din po ng mga kababayan natin, alam po namin na sa mga panahong ito, napakahirap magkasakit. Kung maaari nga po, huwag magkasakit eh. Bawal magkasakit. Sa hirap po ng buhay ngayon, kaya po dapat lagi tayong wais ha, lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang siya pinag-uusapan. Kaya po sa pagpili po natin ng gamot, ating inuulit araw-araw, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi po kinakailangan maging mahal para masabing dekalidad ang gamot. Yes, pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Kaya po, lagi po nagpapaalala ang Unilab na piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat po ng marami, Unilab, sa inyo pong laging pagpapaalala na piliin natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Unilab. Salamat ng marami. Thank you. Ngayon, handa na ba kayo sa ating ikalawang bukso ng mga tampok na balita? Pero bago yan, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natungkayang kanina.
1: Patay sa paghuhon ang ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. 4 na 16 pinangangambahang natabunan.
0: Higit 100 lisensya po ng mga baril na nakapangalan kay Senador Bato de la Rosa. Planong napakansilahin ng NBI. Kampo ng senador pumalag sa pagtawag na siya ay armed and dangerous.
1: Minority senators pinalagan na ang alegasyon ni Senadora Amy Marcos na may nilulutong charter change para palawigin ang termino ng mga mambabatas, propaganda at fake news daw yan.
0: Panibago pong taas presyo po na naman sa petrolyo, epektibo ngayong umaga.
1: Sa Pulsa Video, 2 lalaki sa Cebu, dinukot ng ilang kalalakihan.
0: At sa ating Sports 5, Alisa Solomon, pangungunahan po ang 42 aplikante sa 2026 PBL Draft.
1: Sa Balitang Entertainment, Aiko Melendez, todo suporta sa anak na si Marfina para po sa Starworks.
0: Samantala po naman mga kapatid. Sa lahat din po ng ating mga suki ngayon na naghahanap rin po ng paaralan na maaari po namang doon po pumasok ang kanila pong mga mahal na mga mag-aral na anak. Kasi nga po malapit na naman po ang pasukan mga kapatid. Tandaan po natin na sa pagpili po ng paaralan, dapat sigurado tayo na ito'y merong kompletong pasilidad. Highly qualified po yung mga teachers at nagbibigay ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI mga kapatid. Mula po sa kurikulum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho at pati rin yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready, future ready, aba mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ho ang dapat. Ito rin po ang mainam. Yung may gabay na kaagad kung paano ka makakahanap ng trabaho agad-agad. STI E2E, Enrollment to Employment System. O, di ba? Salamat STI! Ngayon, narito na ang ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, Hiniling po ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na isuhan ng precautionary hold departure order si Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa para hindi makaalis ng bansa. Kaugnay po ito ng nakabinbing reklamo na plunder at indirect bribery laban po sa apat, kasunod ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation noong nakaraang eleksyon. Pero hindi niya ito inilagay sa kanyang SALEN at Settlement of Contributions and Expenditures o SOCE na nirequire ng COMELEC. Para kay Marcoleta, pamumuliti ka lamang ang motibo ng mga reklamo, pero hindi daw siya natatakot dito. Sa iba pang balita, bumuo na po ng cracker team sa National Bureau of Investigation para tugisin ang puganting si Senador Bato de la Rosa na nagtatago ngayon dahil sa nakabinding arrest warrant ng ICC. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, itinuturing nilang armed and dangerous si Bato dahil po sa hawak nitong mga armas na hindi bababa sa mahigit 100 lisensyadong mga baril. Posible raw na nagtatago lamang sa Davao si de la Rosa. Kung mahuli, ito turn over daw ng NBI ang senador sa Department of Justice.
2: Wala po sa amin restriction or instruction. Ang instruction po is to arrest him and he will be processed by the Department of Justice po. So yung susunod po na hakbangin after niyang mahuli ay sa Department of Justice po. At saka dapat po, siyempre, we understand may court proceedings po yan na ibig sabihin may pending pa po sa court, so kaya DOJ po ang primary na sasagot po dyan.
1: Yan nga po ang tining ni NBI Director Melvin Matibag. Sa iba pang balita, humingi ng tulong ang National Grid Corporation of the Philippines sa PNP para imbestigahan ang posibleng pananabotahe sa kanilang transmission lines. Nagugat po ito sa nangyaring aberya sa Ilihan Tayabas Transmission Line noong Mayo 13 kung saan may naputol na kable na nagresulta sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon at Visayas Grid. Ayon po sa NGCP, lumabas sa kanilang paunang inspeksyon na tila sinadyang putulin ang linya. Hindi raw kasi tipikal na aberyang nangyari sa linya at wala rin silang nakitang ibang rason para pumalya ito. Samantala mga kapatid, 7:18 ang tamang oras. Ang oras na yan, hatid pa rin sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron pong QR code sa inyong screen mga kapatid para kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page. Dahil open na po for franchise ang Mayet de la Rosa. Visit www.mayetdelarosa.com. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5. Napapakinggan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
4: Ang husay!
5: So easy to use.
6: Everest washing.
7: Welcome to our balloon.
8: This is our chance to reunite.
9: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
10: I see you.
11: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the fields. Big on Microdrama.
12: Siguro yun.
13: Hello po.
14: Ikaw na ba?

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Kung tripan nga barato, sulit nga ganado, tara, hagaron! Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron! Hagaron! Ganado ka pirmi!
1: Good vibes, mga kapamilya.
2: Happy birthday! Pero sa mga kapatid po nating nakatutok ngayon, ang tamang oras nga po 7:22. Ang oras na yan, hatid naman sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Eto na nga po ang sagot sa aging para hindi na kayo magpa-botox. Ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada, sa ultabio.shop at sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Ayan, dahil nga po habang tayo nagkakaedad, nawawala ang collagen sa ating katawan. At ito ang sagot para forever kang young, Ulta Flex, mga kapatid. Ha? Parang lumakas yung mga background natin nung narinig may pansit ngayong umaga tsaka sa Biyernes, ha? Ba't talaga itong mga big boys ko dito, eh? O sige, balita po sa Metro Manila, mga kapatid. Higit 400 pamilya nga po ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Barangay Santa Ana sa Taguig. Mag-aalas 6 kagabi nga po, mga kapatid, nang sumiklab ang apoy. Sa drone shot po ng News 5, kita po ang lawak ng sunog. Nabalot din ang makapal at maitim na usok sa lugar. Umakyat po hanggang sa 5 alarma ang sunog bago naapula matapos po ang higit 3 oras. Wala namang naisalbang gamit ang karamihan sa mga residente. Inilikas na muna mga nasunugan sa covered court ng isang paaralan. Nasa kote sa buy-bust operation ang isang high-value target na sangkot sa bentahan ng marijuana sa Quezon City. Kinilala po ang suspect na si Alias Amo. Nakuha nga po sa suspect ang nasa 2.4 million pesos na halaga ng marijuana. Kabilang po ito sa mga nakapaketeng dried marijuana at liquid marijuana na nakasilid sa mga vape cartridges. Yun lang. Ayon po sa QCPD, ilang buwan nilang minamanmanan ng suspect dahil nagpapalipat-lipat ito ng tirahan. Itinanggi po ng suspect ang alegasyon. Nahaharap siya ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado ang isang tricycle driver sa Tondo sa Maynila na nagbebenta naman ng masiselang larawan ng batang kapitbahay niya. Kinilala po ang suspect na si Alias Berto. Kabilang po sa mga naging biktima, ang batang lalaking 6 na taong gulang na kamag-anak pa man din ng suspect.
3: Dumi-dumi mo!
2: Pati na rin ang ilamang o ang 5 pang ibang batang babae na kanya pong kapitbahay. Hinihinala pang hinalay nga ng suspect ang isa sa mga biktima. 18 cellphone na may mga masiselang litrato ng mga bata ang nakumpiska po sa suspect. Inamin ng suspect ang krimen pero tumanggi siyang idetalye kung sino ang kanyang mga parokyano.
4: Dapat ito sa basurahan, eh.
2: Nasa pangangalaga ng PNP Women and Children's Protection Center ang 6 na mga paslit. Samantala, mga kapatid, 7:25 ang tamang oras. Ang oras po na yan, hatid naman sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College Valenzuela po ay halos 5 dekada na o 5 decades na nagbibigay nga po serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po itong iba't ibang antas. Preschool, grade school, junior high school, senior high school, hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website. It's www.slcv.edu.ph o di kaya po ang kanilang Facebook page, St. Louis College Valenzuela. Ang oras na yan, mga kapatid, hatid din sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, malawang ang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat.
1: May QR code nga po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with FastCat. Very safe, very fast, very convenient, FastCat. Biyahe na, mga kapatid. Good morning muna sa mga nakatutok sa atin araw-araw. Sir Chet Pastrana, magandang morning po sa inyo. Si Ma'am Eileen Choi Go at Sir Jerry Telan, maging kay Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Balita naman po sa lalawigan, itinigil na po ang search and rescue operations sa mga natabunan nga po ng gumuhong gusali dyan sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa rescuers, search and retrieval ng operasyon na gagawin sa lugar. Wala na daw ma-detect o kaya'y makita na anumang signs of life o kaya'y mga indikasyong makapagsasabing may buhay pa sa pagguho. 16 po ang hinahanap sa mga natabunan. 4 ang bangkay na nakuha. Ang ilang kaanak na mga nawawala pa ring biktima hindi matanggap ang pagtigil ng rescue. Umaasa pa rin daw na buhay na mahahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. 4 naman po ang patay sa pamamaril, dyan po yan sa Santo Tomas sa Isabela. Kabilang po sa nasawi ang isang barangay captain at pulis. 4 na residente rin ang sugatan at sa inisyal na investigasyon, magkakasamang naghahapunan ng mga biktima sa bahay ng biktimang pulis nang dumating ang mga armadong lalaki. Agad daw po silang pinagbabaril ng mga salarin. Nagsagawa naman ng dragnet operation para mahuli ang mga suspect. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin at kung ano ang motibo ng pamamaril. Samantala sa Tugigaraw City sa Cagayan, nasawi ang 67 taong gulang na lalaki na kukuha lamang sana ng ayuda. Sa investigasyon, nakapila na para sa ayuda ang biktima sa Emergency Cash Transfer Program. Umalis po ito at nagpaalam na kakain at iihi lamang. Kalaunay hindi na nga ito nakabalik at napag-alamang ng kanyang pamilya na binawian po ito ng buhay. Na-stroke daw ang biktima. Nangako naman po ang DSWD na ibibigay pa rin ang 10,000 pisong ayuda na kukuhanin sana ng biktima. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, nanawagan po ang Management Association of the Philippines sa Senado na pag-isipan ang isang mapayapa at makatarungang pagbabago sa pamunuan nito upang maibalik ang tiwala ng publiko. Ayon po sa MAP, mahalagang malakas na kredibilidad at imparsyalidad ng Senado habang dinidinig ang impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa grupo na dapat manatiling patas, malinaw at walang kinikilingan ang mga pagdinig sa impeachment court. Naging issue rin po ang pagpapalit ng pamunuan sa Senado matapos maitalaga si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President noong Mayo 11. Kasunod pa rin po yan ang paghain ng House of Representatives ng impeachment case laban kay Duterte sa mga paratang po na graft, korupsyon at paglabag sa konstitusyon. Binanggit din po ng mapang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13 na nagdulot ng lockdown habang inihahain ang Articles of Impeachment. Nanawagan din po ang PAP sa mga senador na pairalin nga ang konstitusyon at panatilihin ang tiwala ng mga Pilipino sa mga institusyon ng pamahalaan. Nananatili namang naka-alerto ang Financial Stability Coordination Council sa posibleng epekto po ng gulo sa pagitan pa rin po yan ng US at Iran sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon po sa FSCC, posibleng magdulot ang matagal na digmaan sa Middle East ng mas mataas na presyo ng langis, mahinang ekonomiya at mas mahirap na paghiram ng pondo. Binabantayan din ng konseho ang pagtaas ng utang ng mga pamilya at kumpanya habang tumataas ang interest rates.

ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang posibleng panibagong pagtaas ng interest rate sa susunod na mga buwan. Isusubasta ng National Food Authority o NFA ang mahigit 1,000,000 sako ng lumang bigas ngayon pong paparating na Hunyo para makalikom nga ng pondo at magbigay ng mas malaking espasyo sa mga bodega. Tinatayang nasa 50,000 metriko tonelada o mahigit 1,050,000 kilong sako ng bigas ang ibebenta sa nasabing auction. Ayon po kay NFA Administrator Larry Lacson, ito na po ang ika-apat na rice auction ng ahensya para makabili ng mas maraming palay sa mga magsasaka. Pinag-aaralan na rin ng NFA ang posibleng pagtaas ng floor price ng mga lumang bigas base sa kasalukuyang presyo ng lokal at iniaangkat ng bigas. Ayon pa sa NFA, umaasa po sila na malakas na partisipasyon sa auction dahil mas mura ang bigas mula sa ahensya kumpara po sa mga ibang nagbebenta sa merkado. Target din po ng NFA na umabot sa 790,000 metric tons ang kabuuang buffer stock ng bigas bago po matapos ang taon. Sa ngayon, nasa 25,000 metric tonelada pa lamang ang nabibilhang palay ng NFA mula po sa target na 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taong 2026. Samantala mga kapatid, 32 minutes, makalipas naman po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, atid po yan sa ating lahat ng WinRock Scholar Save. Uy, mga mommies, meron bang mantsa galing sa kape, makeup at tsokolate ang inyong damit? Naku po, wag na kayong ma-stress. Meron ang WinRock Scholar Save. Sa WinRock Scholar Save, laging fresh at mukhang bagong labada, protektado pa sa germs at bacteria. WinRock Scholar Save, linis sa maaasahan proteksyong mapagkakatiwalaan. At ang katuwang po ng WinRock Scholar Safe sa labada, ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fab Confresh, at Speed Calamansi. Oo nga no, oo mga kapatid. Kaya pala paypay ng paypay si Manong Ted dito. Iba pala talaga ang aircon dun sa area ko, sa area niya. Ngayon ko lang napagtanto. O siya, balikan na po natin ang mga balita sa labas ng bansa. 2 po ang kumpirmadong patay habang 17 iba pang sugatan matapos po ang panibagong serya ng pag-atake sa Gaza Strip. Kabilang po sa naitalang nasawi ang 6 na taong gulang na paslit, kasunod po yan ang pambobomba ng Israeli forces sa Khan Yunis nitong Lunes. Bukod nga sa paslit, kabilang din sa nasawi ang 31-anyos na babae. Isinagawa pong operasyon ng Israeli forces gamit ang kanilang 2 attack helicopters. Oktubre taong 2025 nang ideklara po ang tigil putukan sa pagitan ng Hamas at ang Israeli forces. Nagsimula na pong dumating ang ilang kapatid nating Muslim sa itinuturing nilang pinakabanal na syudad, ang Mecca po yan sa Saudi Arabia. Bago po yan nang napipintong taunang Hajj o ang Islamic Pilgrimage sa Holy City. Ang Hajj po ay isa sa 5 pundasyon ng Islam na taon-taon ay inaalala ng ating mga kapatid na Muslim. Nagsisimula po ang taunang aktibidad sa gabi ng Il al-Adha Festival. Nasunog naman po ang isang bodega ng tela sa Brussels sa Belgium. Nagugat nga po yan matapos ang pagsabog ng ilang canister na naka-imbak malapit po sa apektadong warehouse. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Sa kabila po niyan, pinayuhan po ng Belgian authorities na huwag lumabas ng kani-kanilang tahanan ang mga residente sa lugar po upang makaiwas sa nakalalasong kemikal. Patuloy pang inaalam ang pagsabog sa nasabing lugar. Samantala mga kapatid, 7:35 ang tamang oras na muna, hatid sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron nga pong QR code sa inyong screen ha mga kapatid, para pa rin po yan sa pagbisita sa website at Facebook page ng Mayet de la Rosa, dahil open na po for franchise ang Mayet de la Rosa.
Rosa. Visit their website, www.mayetdelarosa.com. Batiin na rin po

0: natin ang mga araw-araw na katutok po sa atin, ang mga taga Maldita S Mega Mall. Good morning po sa inyo. May mga nagtatanong, si Ma'am Teresa Sarmiento Reyes, saan daw tong outfit ko today? It's from Maldita S Mega Mall, madam. Good morning kay Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, si Itchy, si JP at si Jimmy. Good morning po sa inyong lahat dyan.
1: Baka naman.
0: Lalo kay Joanna, Alona, Cecilia at kay Ate Marisol.
1: Baka
0: good
1: naman.
0: Morning! Uy, eto na mga kapatid. Sports 5. Bubuksan po ni Pinay tennis star Alex Iala ang kampanya po sa 2026 French Open kontra sa world number 17 na si Iya Jovic. Nakatakda po ang laro mamayang alas 5 ng hapon. Ito po ang unang beses na makakatapatan ni Iala sa singles tournament. Dati nang nagtambalang dalawa sa ASB Classic Doubles itong Enero, kung saan umabot po sila hanggang sa semifinals. Papasok naman po si Iala bilang world number 37. Huli po siyang naglaro sa Strasbourg Open kung saan natalo po siya sa unang round. Samantala, kabilang po ang star spiker na si Ara Galang sa Alas Pilipinas Women Pool para po sa AVC Women's Cup. Sa ulat po ng spin.ph, sinabi po ni Alas coach Shaq De Los Santos na nag-ensayo na sa pambansang koponan si Galang. Magdadala po ng malalim na karanasan ang Farm Fresh Foxy Spiker sa Alas. Kasalukuyan namang sumasa ilalim sa major reshuffle ang Alas roster dahil pa rin sa pag-atras ng ilang core players. Gaganapin po ang AVC Tournament sa Camden City mula June 6 hanggang June 14. At sa balitang NBA, tabla na po ang Western Conference Final Series sa pagitan ng San Antonio Spurs at defending champion Oklahoma City Thunder. Kasunod pa rin po yan ng panalo ng Spurs sa Game 4, 103-82. Depensa pong naging sangkala ng Spurs ha para malimitahan ang produksyon ng Thunder, partikular po ng two-time MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. Nagtala po ng 19 puntos si SGA sa laro. Nanguna naman para sa Spurs si Victor Wembanyama na gumawa ng 33 points, 8 rebounds at 3 blocks. Balik naman sa home court ng Thunder ang serye para po sa Game 5 bukas. At eto na, oh, mga ka-Inday Badiday, mga ka-Tita Christy Fermin, mga ka-Tita OG Diaz at Tito Boy Abunda. Narito na po ang ating balitang entertainment.
2: Maritis ka. I don't know, that was the chismis.
0: Sabi ng mga Gen Z kahapon ano, pagsabi ng, Inday Badiday na ba tayo? Sabi ng mga Gen Z, sino po yun ati siya? Yun na daw nila inabot. Kilalang kilala yan ni Direk Joey eh. Panahon nila yun eh. Eto na nga po sa balitang entertainment mga kapatid. Nagsalita na po si Nadine Lustre kaugnay ng ilang isyong kinakaharap ng ating bansa. Pumalag si Nadine laban sa umano'y pang-aabuso sa mga lokal sa Siargao. Masakit daw para sa kanya na tinatratong temporary playground ang isla na itinuturing na tahanan ng mga lokal doon. Inilarawan po ng aktres na backwards ang pagpuputol ng mga puno. Makababahala daw na sinisira ng mga tao ang mga bagay na bumubuhay sa atin. Kasunod pa rin po yan naman ang issue sa pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. At sa kauna-unahang pagkakataon, bumisita po sa Pilipinas ang OG voice artist ng karakter na si Son Goku sa hit anime show na Dragon Ball. Ibinahagi po ng 89-year-old na si Masako Nozawa na masayang-masaya siya sa kanyang unang fan meet dito po yan sa bansa. Nakasama rin niya si Mask Rider Black actor Tetsuo Korata. Ayon po kay Masako, nagpapasalamat siya na maging bahagi ng pop culture at maging boses ni Son Goku. Ang importante raw para sa kanya, mapasaya ang mga bata. Panahon niya ni Erwin Ocaño, ayun no, sinasayaw po. Samantala, eto naman! Kinanta po ng Filipina singer na si Gwen Dorado ang isa sa official soundtrack ng K-drama series na My Royal Nemesis. Siya po ang singer ng kantang Losing My Heart at sa kanyang Instagram post, hiling po ni Gwen sa fans ang patuloy na pagmamahal at suporta. Sumabak po siya sa singing contest na Sing Again 4 at nagtapos bilang runner-up. Mapapanood naman po ang K-drama na My Royal o My Royal Nemesis on Netflix. Iikot po ang storya sa isang o sa isang babaeng nagmula po sa Joseon era na napunta po sa modern times. Mga kapatid! Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na kasamahan dito po sa News 5 na sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julo Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Chaska Gotilban, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating EP na si Andrew Yusinko na hinahanap si Bato. Patuloy pong manood at makinig pa rin sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, dito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Meet.
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
4: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Real Health, your partner in health.
1: Ito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
2: Ito na nga mga kapatid, katatapos lamang po ng ating balitaan. Pero inaantabayanan na rin po natin si Pastor Jeff Iliscopidas para sa kanyang magandang balitang hatid araw-araw.
3: Pero baby girl, ha, sa lahat din po ng ating mga suki ngayon na kumbaga naguguluhan dito nga sa isyung Noel, itong con us at itong sinasabi daw po na pagsusulong ng pagbabago sa ating saligang bata. Siguro maganda, maipaliwanag natin. Ano ba ang proseso niyan? At yan ba ay maaari nilang gawin ng patago, palihim na paggising mo bukas, no election na?
2: Ba? Maganda, maganda. Diba, maipaliwanag mo yan sa amin.
3: Paano natin maintindihan ito? At magbabalik tanaw tayo doon sa mga dating pagtatangka.
2: Oo, nabaguhin.
3: Although mga kapatid, ano po, noong pa ho yan pinag-uusapan, noong pa po, panahon pa ho mga kapatid ni Fidel Ramos, right after Cory Aquino, pinag-uusapan na yung chacha na yan. Alright, pero...
2: Baka naman ako lang yan.
3: Pero alam mo, ito bang marami nakakapansin ha.
2: Na ano?
3: Na ang sexy mo daw ngayon.
2: Ako naman, di naman.
3: Ngayon
2: akala
3: lang.
2: Nyo, porque may papansit lang si Andre eh.
3: Pero sige, mga kapatid, ito humuna sa lahat po ng ating mga suki ngayon, na mga senyores, good morning sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga taga Toyota, Otis, good morning sa inyo mga mandirigmang manggagawa dyan. Maganda umaga po.
2: Morning.
3: Sa mga taga Toyota Alabang din ha, dito po sa mga kawani ni Mike Lee ng Toyota Alabang, maganda umaga po. And also magandang umaga rin kay Security Guard Aristotel Pancha, na araw-araw daw po yung nakikinig dito sa ating programa. Good morning mga sekyo. Kayo ba'y kondisyon? Importante yan na dapat lagi kang kondisyon. Kahit na pagod ka sa iyong pag-duty, importante hindi ka pumapalya at baka sabihan ka ng excuse me. Hello, attention!
2: Ganyan pag-kondisyon.
3: Wow, baka bigo ka na naman ha. Sandali lang. Ito ang para sa'yo. Pagsikto! Bravo Food Supplement for Men. Diba? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang paliya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
2: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Kataling yan!
3: Good morning kay Attorney Chod Delphine at sa lahat ng mga attorneys ngayon na nakikinig po sa ating programa. Maganda umaga po. Ang Bravo ay mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Darly Daroca, good morning paring Darly!
4: Good morning!
3: Yan ang ating ka-Bravo na laging kondisyon ha. Ikaw ba'y nagagawi doon sa mga pag-meeting-meeting nila? Meeting-meeting daw ha. Mga kapatid, sa oras na alas 7:46 na po ng magandang Tuesday morning, ito po, Meeting of the Minds. Yan ha. Sila'y nagkasundo para hindi sila magkasundo. They agree to disagree.
2: Tama.
3: But we all agree. It's about time to listen sa ating The Daily Bread.
5: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Iliscopidas.
3: Brad Jeff, maganda umaga. Go ahead. Thank you for your time again.
6: Of course, lagi nandito tayo to serve the people. Magandang umaga, Chad, Ted, at sa ating mga taga-subaybay. Alam niyo po yung mga issues na tinatalakay nila Brad, Ted, at ni kapatid na Chacha, yan ay mga issues ng puso. Kasi sabi nga sa Biblia, the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya pag may mga tinatalaki tayong mga issues ng bayan, issues sa pamilya, ang pinagmumulan niya lagi ay puso. Kaya yan ay ina-address natin ngayong linggo na to. Nakatakot nga minsan yung success dahil minsan ini-expose niyan kung ano talaga yung nasa puso natin. Okay? Noong wala pa tayong pera, naalala niyo, posisyon, walang kliyente, walang achievements, wala tayong mga following sa mga social media natin. Grabe tayo minsan magdasal, lumapit sa Diyos, magpunta sa simbahan. Pero minsan habang tumataas yung achievements natin, bumababa yung dependence natin kay God. At ito po isang issue ng puso na dapat nating tutukan at bantayan. Yung issue po ng pride. Lagi na lang ito natatalakay dito. Pero dahil marami pa rin prideful people, kaya patuloy natin i-address yan. Dati, Lord, tulungan mo ako. Ngayon, Lord, kaya ko na to. Okay? Or worse, hindi na nga tumatawag kay Lord. Alam niyo, ang problema po sa pride o kayabangan o pagiging mataas, it is a quiet, parang siyang anay, unti-unti, tahimik lang siya. Pero before you knew it, sisirain yung buong pagkatao mo, sisirain ng pamilya mo, sisirain lahat. Hindi mo agad siya mapapansin kasi minsan hindi lang siya sa salita, makikita mo pati sa gawa, nagsisimula na yan. So kaya I just want to encourage you sa Santiago 4:6, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Parang simple lang tong verse na to, no? God opposes the proud, sabi ni James, but gives grace to the humble. Imagine that. Hindi lang po disappointed si God sa mga mapagmataas. Sabi rito, he opposes, kinakalaban. Kasi nga po, yung pride transfers dependence from God to dependence sa sarili, sa kakayanan. Alam niyo po ba yan ang ugat kung ba't nagrebelde si Lucifer? Dati siyang anghel ng Diyos sa langit. Okay? Ibinagsak sila sa impyerno, ibinagsak sila sa lupa, tinanggal sila sa presensya ng Diyos dahil si Lucifer kasama ang 1/3 ng mga angels nagkaroon ng pride. Gusto ni Lucifer umupo sa trono ng Diyos sa langit, isa lang naman siyang creation. Yan din yung po yung ugat ni Eva at ni Adan. Pag tinignan niyo to, ganito ka dangerous to. Ang pangako ng serpent o nung ahas kay Eva, you will become like God. Nakita niyo yun? Si Eva at si Adan, mga creation lang, ginusto nila maging Diyos, mapagmataas. And then, doon na po nag-start, kaya nagkawindang-windang ang buhay nating lahat ngayon. So, how do we fight pride? Number one, always gives glory to God. Always give glory to God. Don't worship the blessing more than the one who gives the blessing. So, give glory back to God. Number two, stay teachable. Humble people never stop learning. Hindi pa pwedeng, kaya na ako, know it all na ako. Alam ko na lahat yan, hindi ko na kailangan lang magturo sa akin. So, wag ho yan. Pangatlo, remember where God found you. Huwag ka masyado makakalimutin. Nasaan ba ako 10 years ago? Nasaan ba ako 5 years ago? Eh makita natin, wow, layo na narating ko. And lastly, practice gratitude daily. Gratitude kills pride. It kills entitlement. So again, gusto ko lang po kayong encourage. Mas maganda po ang buhay na mapagpakumbaba. Had success make me more dependent kay God or sa aking kakayanan? Teachable pa rin ba ako? Or feeling ko alam ko na lahat? Do I still pray with desperation and humility kung hindi na ako una best nagdadasal? Santiago 4:6, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala. Alam namin many times na tackle na namin to dito sa Daily Bread, ang issue ng pride. Lord, lahat naman kami, Lord, may tendency. O sa ibang area ng buhay namin, meron kaming iba-ibang grado lang ng pride. Lord, tulungan mo kami ma-pinpoint, i-expose nyo po ito para maihingi namin ng tawad at matulungan nyo po kami na magkaroon ng humility and total dependence on you. In Jesus' name, Amen.
3: Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito, sa aral na ibinahagi sa amin ni Brad. Lord, guilty as charged. Gabayan nyo po kami sa amin pong natatanggap na patnubay araw-araw sa amin pong The Daily Bread. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff at ang aming takapakinig na ito pong inaabangan araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen.
2: Amen.
3: Amen. Brad Jeff, salamat muli ng marami sa iyong napapanahon na paalaala sa ating lahat. Brad Jeff, thank you very much.
6: Anytime, Brad Ted. Ikaw pa, si Chacha. Yeah. Chacha, looking back 10 years ago, napakalayo na narating mo. Iyon.
2: Oh, nako, salamat naman sa gabay ng ating partner dito. Oo nga.
3: Hindi yun. Oo.
2: Salamat sa iyong gabay at napunta ako sa tuwid na daan.
6: Yeah. Tama yan.
2: What could have happened, ano? Kung ako ay hindi itinuwid ng landas.
6: Si Brad Ted, marami na tulungan niya pero simple lang at tahimik lang.
2: True. Brad, marami Jeff, siyang naituwid na daan.
3: Punta ka dito, may pansit.
2: Oo, may papansit.
3: Salamat
2: si Andre Felix.
3: Ang dami. Alam niyo, tawagan niyo pati mga guard natin.
2: Ang dami.
3: Ang ating mga ate.
6: Anong ganap? Sila. Anong ganap siya?
2: Nag-birthday si Andre nitong nakaraan. Ngayon Andre lang nagparamdam. Ayan.
6: Related.
3: Yan si Andre, nagkukusa yan. Ha? Yung iba dyan, alam mo na. No?
2: Kailangan pilitin. Kailangan pitpitin. Char! Oy, pero mag-thank you tayo, Andre. Thank you.
3: Kawagan mo silang lahat dito. Hindi natin mauubos yan sa dami yan. Pati yung mga gwardiya sa baba.
2: Yeah.
3: Pati yung duty bukas. Ha? Kawagan nyo na.
2: Pwede pang pang-almusal hanggang bukas. Masarap
3: sige
2: yan.
3: Sige. Okay, Brad, salamat na marami. We'll catch you. Bukas po ay pista official. Idil Adhada bukas po. Yan po ay non-working holiday tomorrow, araw ng Miyerkules. Alright, Brad?
6: Maraming salamat. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
3: Inaabangan po ni Ate Nati Ocampo Versosa, ni JB Garganera, ni Manong Tos Almarsan, at maging ni Kuya Al Mendoza at ni Hill Biliwili, ang ating pong The Daily Brad.
1: True FM.
4: Anumang sandali, muling darating si Jesus.
7: Malapit na akong dumating.
8: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
9: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
10: Ako si Gas Abelga at ito ang Forensics.
9: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
11: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
1: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
2: Ito ba'y na-loves come na? Ayan.
1: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
2: Ay, kasal na po pala siya.
1: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
2: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
1: Tutukan ng
12: match made with DJ Anna Ramsey.
1: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM.

0: True FM sa 105.9.
1: Mga kapatid, ano po, itong isyong ito ay dapat po natin pong balikan at pag-usapan kasi baka po habang abala ang marami sa ating pong paghahanap buhay, sa ating pong pagtugon, ano po, sa pangangailangan po ng ating pamilya. At tayo po, nadidistract dito po sa ingay na ito sa politika. Baka po bukas mangkalawa, tayo na lamang po'y magulat na yung pong kaso ni Mr. Atong ang i-dismiss na. Yung pong kanyang kinakaharap pong criminal cases kung saan nga po ito may kaugnayan sa mga missing sa Bungeros. Kasi sa pinakahuling report ng media na nakatutok dito, doon po sa higit na 30 na mga missing sa Bungeros kung saan po may kanya-kanyang pamilya na tumatayo po dito na mga complainant, mukhang lilima na lang daw po yung nasipot doon sa hearing. So yan po'y kapansin-pansin, kaya nga may mga katanungan. Totoo ho ba itong sila'y dinadahan-dahan sa areglo? Uulitin ko, yan po'y desisyon ng mga pamilyang ito. Yan po, mga kapatid, ay kanila pong sariling desisyon. Ang atin po lamang malaman natin ang katotohanan nga na talaga bang may iniaalok sa kanilang areglo. At kung meron man, ano itong areglong ito? At kung sakasakali man po, mga kapatid, ano po, anong sinasabi sa kanila ng DOJ? Kasi po, sa bandang huli, yung prosecution dito ay sasandal doon sa mga complainants. Sa kawalan ng complainants, paano pa po yung prosecution, di po ba? Maliban na lamang din po kung talagang itong si Patidongan ay all the way na tatayo sa kanyang testimonya. Atin pong kausapin ang asawa ng isa sa mga nawawalang sa Bungero. Sa atin pong record rito, ito po ay 34 na mga missing sa Bungeros girl. If you also remember, meron pong ginawang mga pagsisi dyan po sa Taal Lake sa paghahanap po ng mga labi na sinasabing mga itinapon daw ng mga bangkay ng mga sa Bungerong ito. Ang binabanggit din po, mga kapatid, meron daw hong katotohanan doon sa report na may mga kinausap na at inalok daw po ng umano ay halagang 40,000 na sustento buwan-buwan. Wala din po tayong kumpirmasyon dito kung atin pong kakausapin nga kung siya ho ba ay nakaharap mismo nitong sinasabing abogado na siyang nag-aalok ng naturang umano ay sustento. Pero ang abogado pong ito tumanggi na po, no? Na siya ay umaareglo, na siya ay gumagawa ng kaparaanan para po hindi sumipot sa hearing ang mga kapamilya ng missing sa Bungeros. Asa, linya na ba ngayon ang ating kakausapin, please? Sana nga po ito ay matuloy na, ha? Ang ating pong appointment interview na kahapon pa po dapat nga naka-schedule sa oras na alas 8 ng umaga. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you very much. Ang ganda ng ating Tuesday morning dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee.